0: dog.
1: Nas nyenti. Mm-hmm. Marang, kika yung kuna na maikawe, ye albo tongin den tabui, ayo arisibang keden kef elefie ye kwel. Mm-hmm. Di nga gal, nama yung kami aduing alang kwe, na duing alang kwe, atare alang afya ba. Duong kwe si keden yung guting, keden tabing, keden alang tabing, nama swe ke dogala nyundi ji jong ji barabatal be janna jong in korono magal ke definiti kay ko na refiti ke gafala itese ma marang songa ke bali nan kay marang mi an dio do banze 40 jarangal ke nya so horre kan na lan ki ke ngutan tari kawa wala lan ani kawa yani in na makoron songa ka gal kan jurang ala sel ela un na mayena
0: awel bangi andi dog la ke marang wala lan in waye Zaini jikweni wane jana gujana dingut irinya jila siyazi ki koronga zalumba. Pa ingari mungkin ki daile mungkin diwe ki alwore kwa gang. Laki marankin kwa alfa alkwa ge bizad kwa fatan inguzi jadeske indiele. Waragalere menka adi lal yomi lal kwa zindi enjuzi kawa. Ka doi nja ele azi dig au izang nang eng nanga kerba. Nekidi nja ele azi dig au izang. Ila bamsi. Lia duo anne enne ngualam bet ba ila farak sifin tin ka vina denjuru len jorti idinna ila farak arimengenga ko kulindi en tobun ina rimengne fa ila ki ngari sika ki dan wore ko kanzi ne ila rizas kamba wala duo wala ko eni wal el duo ela lan alan si jeza du denja le tengenga ske ba se duzi jorti
1: ya le se ina
0: ya mungi nan ngual do le kezi ka korongere ka galine duin se bangere ki sense dogal gezi korong ere baka dog dol kanisi korong igereng en ki surnga le sheja ides kimba alen duon tobun gernes ingwa ka alzi kwing e jingo dig awizana na aw abalen di le wafi jamba jangam wafi ga jambu wo sunga ke lombal ba ile to bira nyaba tani ji alfi kra ba kain dogal kul kani in shakhsiya inan kai duo to bira lan si yangasi e pinginas hatta kain go na zadu bang bulones ingwa alzi ingwe new alzi e kakire na zi ken garara da dig awizke kale si kuronga sangaba
1: hatta
0: jundi nga shiwa e dogan ke bale fikira aso gwe de na ma enes alon ko zi ge sara ba den juru raki ben yana en kwala kwel ba na ma en kwal wela lan undi kan idi ne wel haje ayu ayi ji ngo abulo mbole ke ngaba ban sabba wala ko en yinde sabba egal ka khalas gaba tu si ne neri num sando no walwe
1: lele se dogna ini ngeren dog yani mungkin juro dungo dig ning el namis e kwalin kaminga yen baruka in kamiyar ki kurnga jari namas liya aba face jando no musuri jawla mungkin ne sin yan kwana liya jijanun sikayin abanga annan ni lonna jirin waragalen rimmen jana duwayin kwataga e in sin nan nan jaba liya yemba ki dunkin dare
0: yalla jijanun sa e ga ki gange lolin ga diya
1: kana kana ma wasa kai kuna sai ai ago asan kai kuna sai ai ago ye alle duite yalan duunko e ele su koyin ayo gupia alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta ni wul tengen aja ba nus inkwa ka otto wel alan o na tare inna na inna ana in sial alan duin in sinni ani ji elele alan yanjwa ka alan yanjwa
0: ji baradi e jar ji di mbere zande ba mara ine mba lon ni nal ji dozi kajo ni nal ji yesi ngi kurngo jo in bele si jan za ba kayin wu nga min kayin wu nga toran den dile irne nga si ali yinjes ke balakin kawala lan yin wa kwa gidal giska min wo toran den tille wo nga ba futo kare ne den kwezi ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa nga di lo ne di ngi singa jundi ke nga bangizi jundi la
1: anjundi ba
0: yalla ki kayin ba min du kayin abang opuna kayin wo nga yeng intengezias ke bidine inda kaziba zilo nyangalin kulu inda bulinga laiba wala yeng gela kamme bazatu
1: e lala sei
0: kangi idine inda bulinga mana yeng askal ngaba e kin maran kwa kilal dien kien bulinga gane yeng kalnga a duwa ke ba na dokarazo ba hasi kain dogola aba idine kwa mbur wala nya alan ko zibi tingin ne zimbena ngal ja al tari al ja idine duwa to tagariam biya ba maran aba elones den boru kain nama simbenen alanga ja ba tari si alanga jaba ya tari juru lay wala bukuroi
1: kuroi lekin do kanjalon ko do injaro
0: lolo yani masalan zenina ye asa emberenyi alkuambon wala kuroi ne simbe ajja ne dem bor kuroi ni nafsi dogala lila kuambon wala berel na mustakbal ko ini al dimboru lal jang wala lo ilena jang dogala do boka ko eli bo mustakbal
1: ko eli
0: nguto ko eli di surzi indalanja alansi in e di surzi ki lo ajirgel ba ilen kan kai kan surma ziki long kirhelo
1: kilo zgirse na wado in kemi ngaye ni ma ille na jonga mba ile jol jalo al kwa kawle ase ba ine kwa tugutugu kawre na gis jana na nyore yo din jol kwa hindu ko security age siya ba in duodo galo marange fal kuru na mate na maye na bulo na kin kwa demboru tege na louna ri ila ye longa al demboru ditini fiyenge na tagad ditini fiyenge na toyin kwa sista ga fegelin yelle dele taga sin fago ba kidon
0: to karazo ba ele jiki jiko na zaba yankalo zimaran
1: ele ko ko na sabba sai ma do tabara belen sai na min tara do galo ngal sabba fini
0: ti yelle jarne zo atto adin yelle dan bor diyo jang abon raske mo wala to ko ngel ba basaran den tinadin agi barrei rein tinadin agi ba zurran age ta tin to dos kemba maran ko agi dal gal kelen dan surisi tirgen ko yani kelen na masalan de male kogul aba de male jago men jam din yango tarba te ni jila ezi jewire ngi tare ni jila di suru ji dari do jabo wu nga dan buru tare ko dan suru jila kaw ko mu ngeli na ba in ato sugo kulide ato in suglo ko amuren kam sare suglo ko amuren kam aba ngazi ko bu na artabu na koro sambal na ilale kul album rebu na tarifi jamun kam ni buna tibin jiren na abadai dawin ki bouteni na mo bu na abagal basalon gore yenge na mo bu na awire do na basal ki rembe gore yenge
1: sei
0: te na jene na demale jago ilalo gisi waje kangis bi elan welangi waje zikulo anki lisingan yani nyokya inan kan kiyan gani si inkari
1: dia
0: ki sense yani dole ke ni kan dia na amalin fagi den gael ka ba kan albarabal bet anna ma
1: rabat bet anna o na modog yani taray kan taray kan kan ko na kasal du kay
0: dine dog dama ni neske be na maru faiba
1: giro gelan walan jemba
0: jemba na si ile dual je orije yi bala la enne en kwal ko le sanki wi na sungani minen
1: ni
0: yen forren ake fa ilolen kialin kamin kidinga kamin bal ko sukuro kanel ntare ko lakin maran ko san ko jayin koran
1: ko san jayin koran
0: san jayin koran
1: bardu san jinjalon din source ay nin ire jagi ne jika iya ay nin siya jang nan wala wajanga dora dios kayimba wala muta dora dios kay mujit si allah selba on den karakan maran bam mitilin eskalde alan din iyan ko sukuro janne san yoro kuruni kian nan otton sogle jiya jayimba la borude wala yani masalan zaina qor inal iri dan boru feyal kwadinga ki dogolam suriya kagile balel an wala namas kergal ki lel an gal limme ki bayle ki telefona alan di yan ko eskuroni ki
0: an ngiya jayba asan de suri siker e dimbe zaina sinde mapa ingame kiki ngayenge is no den to le nalin alin korgeri yani hata wongan ki ndarin akai banan ka tebil amma hele zaman abis zaman di juride ne le gem yanga ngo bakana ale du
1: la la jani awas
0: joni ngi akai ba
1: la lai
0: nasi hali an wongan tarin akai ba ile de mapa le ba amma ge na kanne ne kunye egal jina ma tori jaril ni wa junyu na na zela
1: la la ele si jigal kel wanga nja wa udin na jiki ke dogola bay nan ele tin le do yani in kama ton al adir foy na dirfo was to banga ongale ke baki to banga o taga sin jurto ba ki sense ide jina ma abaye de njurwa jaba gi kin to banga o kela do san ye nyinga na jato estima na den dirfo skurtu no bulen ke to banga o wari ye na koy ngi la la ba jani do yim bara sal do ngan ye
0: mo aba to jani ba sare ro ban wore kwa ki sense ki agol ba ina lombal e ko la langi singwal kin wuto ngal korro ngage kul ay do be den nuy la ngi lowase maran ki ko la lang kurro kani ki sense kin wajanga na wuto ngi nel ki diele e jenge ki ayanga sa songe na na ma ko la lang hulule ki ki la lang ki kin urre ngale
1: ngoro
0: ne kin ko je jangale kurro ne kin wuto ngal awel ki duobi duo e lewi bita ala nga baba e gan na na dal din ko ga ina kawe ki de bus kurro kan ala nga ki ro ki ko amba arraga ina lomba diele songa iri kan wala diele sungo dukan fa bay long kido ko sanke ko an wasi enken ka daldin ko al duobi duo ritfi aran si sare si zati nazan e denjan si ni inti fa illole ne mukuro kanni ko nyetti zine ne lombal dayen wore ko asidi tinin wala duobi duone skuro ke ne densi erike ne densi mawhi ba ke ne lomvini alange ne lozi sunwa futoti ne ke ngrunyo na apen ina lomba deling ina tariel kidi ingirsing lagi maruto ngo sunwa gain ne lombi asidi ere gisi inni alangi dele ke kire jeng namaz dog dayen sa o kelkam ne kay nganes dayen berata bunka asai.
2: Radio Samar ina lombal ba deleng ye radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosien nyetin au na belnas bago na au nas keeping an kaititines community kain belanga kitaza kidiere kaugel al yei asa joingi kaini kain un adenyare

0: Radio Samar olong kering jau ning ki juru tarrajang na juengi dungo jang au na diin olong daile fago na alandin kilma jauli na jel naskanyi bele tulingin al yeyne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jaile kidora tulle.
1: Ki sense dogiyei barnga nyati ni kuyeng albago donga gianni sunga kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti ni le bara amin muhammad donga gianni sunga na tani jeinga e bara mubarak dogi donga anni na bara muhammad tahir dogi donga anni al e jidok janna jago bara mustur a dogi donga anni nang asikir jeinga bara bara abdalla dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga e nti jeinde jundul bara usman harun dogi donga anni bara majidan dada fatma dogi donga anni aljanna jago bara malik dogi donga anni aljanna jago na bara mubarak asikir jeinga donga gi anni ne sunga jeinga bara abul gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga majiram bayin aljang na giskel jam bara ilang donga gi anni kalandain donga di le fago bara muhammad hisen dogi donga anni bara muhammad ahmad donga gi anni doga jenne jago bara adam abakar donga gi anni aljenne jago bara mahmud dogi donga anni aljenne jago bara izeddi muhammad donga gi anni aljenne jago bara hasan asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hasan Asikir jeinga ko kul albenna bago ki sense na di ko ke niki on kono te bunye ngen na bi nga si donga e kaniba kwa nyati nin ko engi donga kaniki sense kwa kitel ki on kona kwa na ala kwa banyatin e Radio Samar kwa donga.

0: niya na na mado ko lalang kangi ki majiran dara hadiang na doksi dahin bera tabung kago ala si kanga na kirsinga kise longo sunga ki niki yang si di lo kura na kirsingo dogolang mugara na tang kirsingo na udong ang nyati ni kuya kirsingo na na magal ko lalang kangi na mugara na ta itirik abang ang kuang kirsingo na uang ang kuang alsi uang ang kuadi agenski ang abang ang kuasi ki kuang garin ang kawe na kuwa jitia semba marang inday ngoring in incoming aba CSG alam ba tuske samar legela na daily juma kuwa kain ki sense mungkin sindeng yang kuwe si ki duo kering yang kuwe garin envi pa in u abang ang kuasi
1: kilma sanga
0: we jagiti wala kilma ang zawe jagiti wala wala as gegiti ba hatta bu ma de ani kene ga ba de ngabon ko ena fi ba I was a won care care o ne ene yitikila aldi fa ki udo nga na mo do si tiri jaro ini na mo de ngin kirsingo halin udo e mo garanta jinyi an ko se al siki duo kerin jaw in utulele wala dok ilonga lan kundi
1: to dok tulle ay ba na maki sense ingis amin alan kundia kanga na elese emi ji asa dinya an kwesi ki duo kering e an kwe gare nan ja ji ele duo e an kwesi ba songa futo jagila nan dele ni to leja nan jawngina di nungule en ja asa sa to le domi ela de gile man indala do di nungile korole kari nan jitti si janan
0: na haddi
1: koronja awliangan yani dinya an ko esa sakila gare nan jana yesi denkel male jirso anan ilu ne ye jitu ko edin bembe ne duo ani ilu ye kasine ko ni kudin kusingi gare nan ai san pia ba isa mare en kwa iya in ridigi sel ji inan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi ere na sin jwa in juri jiki ala bundul ma mara ba din toppelan si jini wal ke taras jundul in si mungkin na jingi ti ba wala ji jaw ngunas ken uto nga si ji test test en jaw an gal de in juli ngin ere na mas dok den de jela na sin jwa jiru si inan julin tina ele duong alang koy wala dok ji duong alang koy azwa ba ji ba sin aram machakla jaba bas den ane kaire njan mas sin jwal inan na inan
0: jana in real ki e jamel bang
1: al kawwe in aba in ane si jingi di jalum kasi ele kilma soso ataras geriti na ma hawile nja di in iyan koy si bedil alang sin kile duong e an ko e gare nan ja na maji dora jawi na man dog ding e an ko e alin kami an was e an ko e ker wala ye sike eldi na ma kale na ma dog ardi ke na ding an lan ko fi na jisu simmes indel ba badila sa en jal dig o is ke na kase to le si ba a jundina en na en nan ja na ma korongi na mara en jwa in an lan ko na ma in resi na pe ba kala onus e an ko e ker o na ke eldi na ya lonza
0: as belen baga ka kwadi akai ne shawara ga goyi ba
1: a kamin aba
0: na mani je na zge ha kwadi ya ne al sai asaka alun kwadi akai mun ginne ne ya je na ira ton dillon hon ne ya alun goyi yin wasu su godi ga nan wuri yan ne ina ton ajan ba
1: ajan
0: hatta liana
1: su kwan koyi yo
0: modu savi jidden
1: badil ma nga san ding yan ko se jwal ke tombang na maskin jaru nga se pal jemi doing iyankwe kwen sola su dwe zorti ba doing iyankwe erinsi inna nga fi ba doing iyankwe tudle inna nga spi ba ina fi ba na owul asa marang alankwe ono ki eldi le elal ki tomba narbo shirin sabang kasa jwa haram lay lala haram aywa ba jenna doja ding iyankwe sena sinjwa dig ou iskeng na ki ki tudle ayane ba ba dira alanji yesis jawmine ki alankwe kergel di wala naski kergare nanja hawele nja naski yankorronga dora
0: jereza
1: in namas kale fingiti kaba ene minga jirsungon de nyuki jirsungon nyuki namas ka ngamin jimin degile allan ko sesa jiyo baji juasan jiki sense kikil ma joyli na juasan ke tim memba na na lomba juasan kerjo au na gaida ba yene in kaminga yani zai tengenga tengenga ba jiki tengenga ki na mai longa doing iyan ko e tong budum koronga la keba na mungkin nanka ari ana gisu to less emba na denungile to le maranka al inguel kain ja ingale al kain ala yom ka wasbun dio wala sharin dio ze afrit be no sharin dio maraten ba wala sharin dio marra na bon ditinin tarangan sikindo gola bayndok diam pai barinas diam bunin ku edik bawol diam ayu riba ya ho bon namas ya le diam bele bori doing iyan ku eji so ka au kille wala inshar le anyanga ka bele dik le kana skan matti wawudi ne bele nga diam kay orundi no squa so do korrongin del mungkin ne sinya orundi ka se bele ku anas tulle ema namashkula kan na tagas waba namatin ba ka otto urkani ere yomal inna nan kawinya sa bele filanjwa kasi simala ikariba yang
0: ya nan bon din din jenzi
1: aiwa san tenge nga balan kion korronga songa ibanu sur fajire ngi wala duoto de sabba korrongi korronga lo nama koede namas jumel ya nama fajire ngi
0: nama
1: anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ken korronga skela pal jarang ay sa yigisifia ele sino perrabana na haddu
0: namul bum na bonde
1: ele ide jajjan skela tenga ngasi yawliti kala utanga jelodi allan koy fina gitu jamela bona fingiti ne kuy jumel ne ele kayne ma sitane ne squasi tasle kariti ne simbe jegit asi allan ko filan songa jamela minkidi na dine enna fiba ide ele jonde albongo di allan koy sino sinjwa al elonjiro galan innan jaw indi gisa jijaw kasina jamala say asu juldungo indala aba kala tengaba kisenso orrekwa aba dobi do kede nyanko tengenga kay binno bo korronga ke an kawi do no source wat ignen talata nan don ko intemene anan don ko intemene nas dwa
0: ay da kilon nan muaje kan gode ke ne muaje sikeli kay ay wa am de le harribe ngindene na ko yo basen kinje nga cheka azeni na jejo aba to amin long na jainga e jimugi ne njo dualo kaman dualo ndendule mare nga me abad usbu kullu kulling ndendio di source check jawna jelu
1: ay wa
0: kin koronga kaage ne gen koronga kaage e di nje mani worge na koronga singe bol do di embele kelamba lakin maran tul mana bang na do bi do e koronzi lo na membere na me induzi jan
1: ayo
0: inama induzi jan no bonu surnga si bolun sare ker dok na ma enama ilang irrimo
1: ayo
0: ya dok ker dok na ma enama enani khalas ila defteral tokenga
1: nama awne isna ongal na os nama lot pagona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin kur si jara na jana haddui ya nama joto ngwalan ja
0: nama
1: jwala non dan jar pe nama nyet ginya
0: aw ja inama yena kurun hasi in eri aldan wore dele ani inde niki golal wore in lolen kuro maran denjuro ay nilon
1: bas ba in tenge nganjay
0: risika gil alan den halen kan alan wore e kisense wore na abon wajanage nuwon wore wajanage kangi ye waje la bal duembe on kalan ja batala ke lakin waje dioke
1: e gal dioke
0: waje dio enal ke nama dok yani sunga ngiren e shakhsiyan woringi idin ko kotoy ngalan si surnga si waje en kawe
1: e ni merese
0: ilolen gi mushkila bu bugi jaw di muon ko si na ayo eri maran se
1: basse se bagwa
0: se basse anilon duonde en ko inde menal abon kaminga do basse
1: se
0: si bagwa idin na abasse ya abasse se ya baba koronji ki kazin tesba
1: asin baba asin dile na inkame ya dinia turu do alba ke bele kirel maran aman jaynes kilma jabun no sukut le yan kale jay ke sense en kaminga insani ko den duru wala den kilma uton asar rim maran allo ke ba dele pawo taga jando asa ke ba den hakan kal munasibi
0: pawo na hadu
1: yani ke sense yani aba jidu din ton si jweli ni in nama doing ne sene yani aba illo na skin koronga jana din iyan ko sab koronga jo luengi na jo ta san jawli ku fut tanyum ka in kami aba illo na jo ambere kalmat tinjwa na jo tengal bo jwa tabu tokke ya no jena rutin jwa mara ine sami mbalo tabu tokke ya wali tul na tabu tokke ya do ina lo mbala al koro jam la ba jo na in deram bas na mai jiga na wanjwa balan gal jwa
0: jaban ko dang ban ma galen ne ngwa gal ile sigal kam ya ni wa
1: la
0: ni ngwa ile sigal wa ga gdin to bala nya wa di ni do ne nan kam mu gine nyoko
1: kala skul jum
0: na ma fingi ne ngwa ya gel kala la la insi jor bu bu ya jaba
1: bu bu
0: ya ba na ke la juri na mu
1: ko ya sokas je ina wa injo ji sokas jungel ki yenge na jersi
0: ya
1: ko mu kin nan dokte wi le
0: ya ala ni kira ya bara hadiya ki mu hawala de zel ki kami ki senze ka ji be long amin long na kwa lolo huwa ba amin long na kwa ki kilma ko ile nan kawal na duogo en den janke na wori duidi aribi aribi insan go serial to nga keba
1: akeba ke sense
0: aribi serial ke lakin ka in olun kwasi erbetina jundi erbesi kwasi son kelel erbesi kwasi son kelel ina na do warin al beleke ana kwa iyan kwantasle a ilelo al jinjo mungkina nin duong yang go sa jegilen din a ki juru ati lombinden sabaka ngi lombe lomvi kang dok sungari sung iloleng neng kwa hata bay mo si dokwa no tong real tulay aba duong si jegila hata din duong bay mine enjoy na lilong an duing kya ma ti jiba jaba indala
1: ela ba katia na jana dok bay long a julo ne julo
0: na jaba indala fa ine iloleng hata mo sha lang imbo orre kwa in wuda ile to lale ba kiel dulding kwa kan hata lomvi akwel ba
1: ki sense bele sei
0: lon fi doga kwel ba arina ma elon neskin singan surule do gis ko je fi na hatta dai mba lon fi doga kwel ba anti ki ba lo andele karkan andele yani ko alan
1: karkan ni an karkan ni o yani alan yani tengen ke indugal dai mawlo ya alan ki kela se akaw ba na modok dele janne benke na kan tongale na gal yesu kwenye do galande hikma ini na kike anko
0: ki sense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingrisin warre kwa na alkan na coming kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilom balan nande tini lokundi dogala lage bay malage gute lage na jaw jira jannes di surle ridik janna jaw namado rije ini dan warle alkan na kan numadok erige mugara na masalan hatta surungan den erin kisense numadok ilolin alang sunwa kain balaka uta ga dokken age lakin marang lumfiden dombarelin kwa yani ki kain surunga kineza kang duwa ke balang ingwa indonga na masuri ingorose ina makake nuwa samba kala welba alang aran na falo fa ki kul suri si muhtaja kang donga ingoro basden tarike na suru basden tarike na tarangano konga ayeri aldi suru leke basden tarike kazali ki alkang neddal dire kang na utonga ka inna kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajuwa nan ja minna ala jaba zinina juwarin do jimi ba asan keringel na den jeringel lalan dok sunwa ki sabur kindering fa kisense area ke ba jain se so iti
1: jain iti na ji otos jalumba atong ajuro jawngiti la ajawngiti ba dai mololo
0: e filan yani ka iti amin dok ki jain inden dora amin masal yani jain ho iti yani du e senjen kituli abaji jain si abaji yani du jawngi kisense wangi simin e senje marang aba janna jain si futton ko enje na ka to ina abana sare na abana utonga si yani ki kilman si den shafaga jaw kisense ilabaye ye bay dar lele sun dar joke ni kuluma na ji jaw na gina wari na sabur wari na kilom vindok
1: asri simba
0: kilom yani jika lomfing is ji jualan ji kikin kuroja na lomfing ira yani duo kisense bar hadiya mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lomfi jangi na so lomfi ziki barkawa antari ni ona ayinga na tonki ave a waza lomfi ziki barkawa lol ko aribi eri bako na nyi giden sur yani ilo ni aye ina fiana ina loba lomfing den jangi ina si sinyi kadu sa bangere ndo bangalu alkini uto aga tiri donne kin si gundia
1: lala se dimbere se songa wudina yani jiddu aw kinjay ngale aljayna ko to aljabu ngalanja na dimolo se jingo badengin wala na asjerin aba wala kidin joru jana ina lombal ani joyngi molo le forsa joyngi lan ini mungkin nang songa do jawngi le ko to sari lungi santa bunjio na ere jenni mungkin nan do jofungo na ile na masonga takatini zeni na labara kwa ba duobu duoslong tengenga keral dai molo ba musa si ini zaman aldo gin kwa yani duo barang ile kilmalanga sekia ba within na dimbara duo dimbara ela dengela selfie al molo ini yekeken kurwa lai banasel kangi na dai molo ele bele se fakiran piano mankela tengen aleja anna manye na dagdin ku alan keke yani ji jawngini na din surti kerin jawi kaange na dai mouro imbere si la zakrembe la nana shlong del din kwesi aba imbere si tengias aba yani yele aba erifi den jurule inara nga jaba ele dusi alkanani walal kurin tarafina ele dorale pawo awne imbere si songwa takatini renki dele juruka udin na dai molo kinasi ayu erin kerin tengel koronga kinel kene del dire ke ni den nyet resmo dombore nga war kwale na mang ayu dobi dos long nyane dombore nyet le rimnya binu alan duo barang rile kinma ay jeilba
0: marang i uzia si jiha si hali an den ti le al kan na kolu ko nyet ni ko ngal del dile kan i uasa al kolu ay duiti
1: in uye kisense akirelba dobi doba ke yani mungkin nanji za ta dora jilong na ma dori kisi je gil na juri jamal de ke ya ma ala in jo ma sha Allah ni de juri jamal kidin kil man dio na ma nyam nyaret ni na san ka anas anga era do ba korro ni na duiti na ma deldi as songwang ere dulding kwa in kinina eri bas ela jamal el dem baraleke mungkin nan den barang ele jamal mara den kilma bayla de selo
0: yalla indo
1: ki jalon sa zenin al kayen abon borun kaminya eri ajja asonga ajja anasimwa ba nama kilma pis ami
0: albahar
1: diol ba pis ami na nasimwa la ina ja na kilma pis ami ba
0: yani zenin
1: na ki kilma gina ke ba
0: aban nunjiro nama jana nama sani ndio jabi kwa kirangana kama na ki bismi na ki lombisis ki bismi ngi na kama na yenu ye ki kanjiro ato ani ngami do faida
1: annan kert kele ling izi la do tala pisa kame ba
0: din na ya khalas min deng dio e deng dio den shaw en den kil man shaw en zikwa
1: in mun se taka pisa la ngama
0: ba e gina vilan zini ye je ba gina min dio ke fa in gina halu zikira ka welin yinwa kil man deng gana dio a jiki jurnyo ala gaskim
1: e lala sei
0: kangi idi neji kilmadin dio ke na lon venes londin kilmazi dio na di kilman den gondoron di noge fo jaba joya joto wasen kilmazi ji rasanjanes a enjoying real so ay kadu ngi ngiti ngazen ngezi gi barkaming ki sense tol manaji jan dinele manjana ko jenja
1: nan ko jejele jeng wala dok yani
0: anjuroba
1: na man duo jana maskin seneng asi working ayeng asi dua kele lile jaga na manjo ayaret atini marado kini nsi juru le aba non doing pikira si eri itile ana maradele na jenga al eleson abdal
0: ka fila ko aga indo yani mungi nani al duo kene yeki ken utonga e ken izi fine yeki duo balas ke imba yeki duo juras ke imba faki ala fikira warre minan ka mush warre yani barun ko anya minan ka aji duo den surisi lo irele bona yani kwalen karaja ne kengi lazi vianzi ye den surisi ta winje
1: na ikame elal ululi
0: ululi mush ulul jundi mungi na gizi ngangi lal al kwasi jare mungi na sing uta musu nga gizi ngangi
1: elal
0: marang zenina al midil kan abon kami ka ba hangi na kan abon midil gila bay kil musu nga zimi alin kami yal bak alba asa ulul addi
1: Na kamal na
0: duiti. Kwa ki sensi, amin ilalan duo janga. Na jundi na urukal diyan. Jini makinkele si jau. Aljuel ki lomfin dora mana. Nene lombal ki del dingi ango tanga keke niya. Na ki lomfin jau ilasi. Ki sensi, ki dayang ware na magal ore sabi. Na ako el bayani ki duo kerin naja. Kil mawasimua indel nga.
1: Kise dimbele.
0: Ore sabi. Hata tingi lono kwe deke nga ya nyuke. Almihim ne duo insan ila jana na je jana. Ki aduma ban songa ke. Kangu ni zeni na je yo aba hasi. Kangi ne ki aldimbar idi na dembam si lomfi tabura. Tawa kansi akaldi bo. Mungkin nengi njizi lomfi sare ilale iri.
1: Ilale songa iri ja.
0: Aba ziki kelma ndio dimbar zi duwa jele. Ne kelma gizi moge ya sadden ni lomfi sare. Jizi ki ilale songa.
1: Ilale songa pulega.
0: Marang alzi dimbar ileke nungi lai, bele lai, dali lai. Almihim ayeri. Mungkin duwa zine sin jia yo aba. Ka aldi nge nanga. Mara lomvi le duwa zi basi nkwa mindi mweji le mindi mbele le mingi njawe ngaling.
1: Na dok dike nang lomvi njari. Mungkin nasa lomvi le duwa zi in istakde menfia. Ala njagil jidi nkilma ayini londeng ere. Aba jidi nkilma le duwa ngare tulenga. mukin Allah nan ji si elele songa iri jegi na dele songa iri je kangi la anna ji aba jarringa sabakela wala kilman den aninga sabakela yani min nin karin jegil dai molo yani kwasi jarringa ini mukin nan jarri appa ini aba dele na jenjenga leana mis elele foiri kin namo songa takati ni san ji duo arisi jarringa na le dimbara ngere bele jitte yemi
0: ma muskelele do galji alji e joba e abazi din jeringa sai jeringi gitulle ke ngazini na jie jomi basi e lon vivas long dimbara ngere ngi kas are yang marang kikang in kalung zeni na albuwe mberen kasi al al in in pele ang marang amin fal uro kwal in bele ke ngai la kulwe ba maral lon vilogi la wala lo
1: logi
0: a imbele namuki gola san kokuli nan kalnga duwanin kide mbara lote ki ngaba sore ni egel wala luwa wala kele samba
1: ala ba kamara ji duo ker kele ji selo
0: ma hegel indigi ne korngi yela in lolen namuki do kwel a jurunga alan ilozi sunwa te ka kisensi ami ji din ni lom fileja din kilmane din jan kullum fisi yani a kin jan ngaban tulija lom finden tubun sare den tubun nasin jan tulali maranga bas geyin na juela lang kikira jainga toya kwa jainga jainga lang injami induone kasi aluba induone kasi kela ambala mba kila irsingo tur umura kila duwa banki na doeti jina zeyne la bamle jere jina zeyne pa in uki sensi hasil zine ki
1: kega kenda ngora le kene jail le king
0: na kene jail hata din kwa kila gal boru kwa imu kina nin duwa kena slonfi yasi de reile stakdi mbiana tari jamalfi na amin kuyo kanga batan wani zakangaladi
1: yele se jondi duori gamman nama ani jayani masala abar reading na dimbara se jani nas Allah foeli no kuyo songa na songa ta na jilla reading le jal do ba ingere mo se nyame kam ma do re si wele la ka wala ka
0: na jawni ne jazan ba baraka reile la ba baraka
1: baraka le duori
0: duole ngi idine suru si lomfi min warna le mfia
1: ay ay jel ne ele go si jayo ka ta ngal wala en si ka yo ay sa ele ka reile la ka reile ji jo ka ta ngal se tar ngo yang na gina ma ele reisi ti ta daga lolo asin jaba namas buldung abas gal buldung re wella duo digin songo kire asa gi otto in si jaba marang kan juru nga doga felinti abe
0: da ni ngel no ba jangi digen
1: ne ngel no namas juldung ya no mes tarra e no ngi ndu se reita sang odo ga bunga nang odo ka ayo
0: ngel ka ba singa me na jangi ne jawli ni odo filan o mungkin ila duo ala vigen nan ki gen ko u se ne sing reito doga ke ba
1: namas gal
0: vi do on jundi ba
1: e gal namas molo gal namas ki dora ker
0: namas ki dora ke ba
1: marandok im usi da njoru le ina karti bay ki yamanki in real aw alang aw no onde la du eleling amma bandar elele son korngende inde kanu mesene mon orre kwa
0: hatta de basalang ki modilele do kwa zonwa do inan kamuki nan ji basala jurgon ki basala songwa kirene songa ingine el du shoalata basala shoal amin jeyilana el du deng derri deng dem buleleng ki la basala indala rimo
1: ingel ba janer ele buli sigi den war
0: ne den war jene men jamin inzial ka atengal ka wela fa innu ya jama awne sin kalun wore wa baraka lomvin baraka dileke di shersi ele les lomvi jisi bari
1: dingina
0: e al din dioke ele ye lomvi a yeragin kwa yasi lonken dogo la sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
1: kenin
0: den diong enni ana ko wani surnga si e ko jeja kaw no surnga si bo taran du kelen no surnga si uto nga sunga inan kaw kina yeni ki dien kirsin oto ki sense una e ki uto nga len kuro a aba ka ngi bar hadiya no smitil kaldo zeine ki ngwa fatan e kayan asi mitil sunga saldi kangin eske yang azim midil ne kien jainga ki kangin kerker ke totani duo vata alji eria ya anaje ile hiji sikurugi ini
1: e
0: nengis jumel nengis emberanga ese juagelo korang alji kien anja
1: alji ke ja
0: alankaro ona ki duin dora hawile nga alankaro inan iri o ya kaman e ile erial jija ne kien iri jo ye gisi algi zumari engis
1: be engisi is nyenti ala yere le son eri yabo
0: ujang yani ines benen bagi algi kembe na gele kuljani lo ye engis benen gi kem mofta ngani le harin kem mofta ato abe le reina jayo basin benen egel min den bida den den jusunzi ay si junga na lia den dawinzi ines benen baye ji ayani ki dora yele ites benen ba ji masalan kin kanzi al juzuni ni ninjiti yi tafasile na benen
1: lara
0: ilolin kini mo kwela san kin kwasi medirin galde yesi kilma sa sun si moyin derin alji irigio alden bara irinya ilesin silong alden irin joy kan wo filan den irin joy din na den bara ila irinya yesi nyinti si
1: e gan nyinti
0: kuro enni na sin beren jias en la long na ken song go aski abol den ga yeras ken aba nyinti si na sin beren egal kan gi jisi kurani na din song go jo ayeran gin kurani an ji irigio maran ki otto kaki kwa dila ya kama like, kaki da yangoren kwa kakao dim bara
1: ki kan da injuru le en karti ele dua ba ere nyanga ba de suri ne ere jorti ne injuru le ne karti ba dua ba ere nyanga yani den ere la ba tullele pago alan da im borusi ere ja nan nin da in orre si ere ja maran ki ben kama indu ko to in asai ayeke ere du tel ba den sursi ne ma ele ne ki ngaskar du ya
0: mi din zin gele atto adin ilon dimbara su kuro jani ne iri nyaan aris bulong songon bulong ne nyaangal dan buru di okore nan gene ingwalan ona kila porren euran kala singan si nang na zilanga nan nungamwa jike mushar ga zaman walas bumba
1: kain si
0: amushar yalla ilolen
1: lan nan ya orre dungoy nan orren kwasi gene iri jegi kwasi
0: na iri jegi kisi na iri jegi
1: kasi
0: kasi na iri jegi ko kila haddi intile insika inegal iri jio dimbara zin ambasin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara zatu longi irajio ila duo ke rabo din waran duo ay bana ma janna ma yesi
1: nama yesi tenga janin walas de mutabo man ma jiru duo
0: nama jiru duo jang fa in kamen alonga dingan al al awan kamen al duo ren surzi ki bodi ni ne ma fini tin jebiti imbaye ne zan
1: ko sunwa ga
0: sunwa ga nas ka alun dan wore le ke ne iri kenge
1: mara nama sore si yendo
0: dien giti nama sore ngazi duo ker si en zenya je jaba nama muftai la duo ker garib asi je janu ba sare ba sin ko kai salum aslan jiki jam
1: la la se zeni na inka ma dinga ba daro am aba nino am daro ala ngaya me ba na zai masalan yani al abon aboru inka mi nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon jas to albay asi na mangal illona asay bano jurnyo na diwi jato albas kembarayam yani ji aba din diw diw inama ding ding orren wala ding garib asay yesi julni anani luyi ne songa ge anana luyi al koyli ngela ngami daga nyata ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola kenki wo aba en kwal bo ke aba isra
0: bandile zonga bo
1: ke aba isra
0: fa ki sense borre wa bezilong asa songo kirsingo na ki utonga songa te tingi algidi en kirsingo fa intile madining bara hadia zero tine ni idina yesongo songa medic na elaba na toile le dok songa ru songa ka fa na ma wellangi tina ni na ding e nazara orelen na gijuela tanya zigitolanga kurwa yani na sokote buga ngailonga lang aika hata kaim forrenga atingilon ni ki udon tulenga ka jil inel undul a tulelan je wonin jitije e jawo
1: e lala tarasi barabat asoyne tinin nan jamal jani na ki borena barafottai na worre kwa karo songa gi donga anni na ki sense ku unga sengal ka waisam binga suwa ingis aming asalloto in kirsingona kaya utotok na imbele se kayen sawa ga kul kaminga na duna por dunga imbele se waslong a insika la waka ngamin yani otton sokki elen kirsingo anan duo jualan ereja ki baragara na ngasa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumona ere to lefi yidiye se ide kurwa jeba wala dendi tininga jundi baba jelune ilonga janyi kwel dingar tum nyima nga jirso naskin ko la fere de kin ko la fere ta ja ya kin abay lono ron jap kya jiro dingar tum nyima jirso naskin ko la nyima nga jirgo alan kike ela rose bab ka ngene skai la bele se emi la anna bo korso nga gen ko awne isbang na duotok irtin wala duotok bara 17 na mataga arabab insi ka ngis emi dingbara se partel ala jundi ba ela dorale ha wilen jana jutumo dingbara se ela lole na irije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi irik kutumo awlengan dok na mai skain dogolan sabagis irsin dok dobi do na skoye ke na run dok o na kila doro runyo san kain tenge ya sikalni na dok alan kelage alan borun sigilage na san uhun sen a jirsin na wado din koye ke na belen sen resin fuga zoba anne kwan dioi annan fali la anna in kamyo un se si asan ko itile no ulile na orundi o kel jam king ise ona din joru de ja aba din ko so ngare sin kwaso so nga gilel hi pogas kawa na doga kirse ma filanin ko kwaso so nga gilel ela zakai na ringi nan ko itia risin kwaso maluma ta tulinga undul wa bardu mungkin na melagi o le so nga gi sajja nga kain dolan sa bayani ka aluno dogola su kika nas ullaka ki kana kundi baran dolo kurnyungul ela le songa ba le bana doga ba skoronga ke ga pala wudi ne imbere itin dan orre le kal odu ta chwish bi maran kwa ba la ka orta ba yani in le songa ba le ba ka ndo wala se ona itin fursa kani ne yendo kersinga anan ji ngwe ne kiun badil abaya bele i ngona ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ke kormi jani na masun jwal o na lya abadeng in jago namai awi ya ouna lya as alamba juro le sai mana o yin karo dile apa an mara uto nga kula salon mawuri naka insani ko yan o una den arra aran namai le awi ken tenga kinle kan do kola su songa gasren ko na wa zitia ke gafale na isle do kayan abonga ke kayan amonga abo do ke na keden yan ko na tines ke yin baran kien dien tong dio ba una kien korongas do ba witi inen do ersengo gundina annan tinin den no si yani teletin dagi ke kelasi bon kidi amo kidi abo kien korondo bawi niski tulim bawla no surse a hemba no unos gabala bayin kayen amonga kanas bayin ba kien kuonan ere abo koronja unos gafala jwa gafala si jile nga zemin ba jis keli jaw eren si jemi aljibba yese bagi jaw nang yesi yani abo din iyan kuya ke gafala kwa yana lomba ay la ye jiskeli fi lala insija ila allan ko jisele songa ko nes gafal ko na jiro ammo aba din dun ki gafal ko ina jaba ay duin du amangi ay su songa ko en namangi ani fi nes gafal belen ko to de ngir bata san tabun lala tum nyoy ngoro juro ila diele insija no kit al bagina su risin nan kilmanti ngina su risin nan kin dola to le burnyo kin nama ko un se nga gena way san ago wala ko ngo se nga gena anni onu lo to putta nin ko embir singona ouna yani daim ba mal ko alan ele ya san ki amonga kilmangale arina kalikariya to ga kawya kaya neska insemi la anna na ki kayan amonga lutonga le son wale kirsin boru annan wonga se ina juwa san nunyane bantu ga jeren ak ani ay kaljen nun jabun ha ke sense ele siki in coming al bagi maranki amonga se na kel kelma kirsel na jato amolan je na jam horin tabun ker annan girai fi ana jama girai fi alan je na ker na belarisingo bakiting marang ha wilen kana min kayen tongale kain dogo la se seja adabi kane annan kwanta bunyanga alan bele si terrorizing alan arina kali kali ya kilmas ke ba san dem bele sa juluba indok na mata ka tin ya san ki orren dio kay na hawilen ka na dai orre si kutumo na kayan amonga juringa nyi manga birso a ka binga se kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirngal ir kenga kembaru ngosu kutumun na kayan abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai mboru kutumo asai ke borai na bara sedo se asami na tawas aldela otto tinya melen ini esan kuy sen ago wala esan kuy wesin undi na ba itke na ka korongwa ke gafalai na kunyi gis baso karak del din kyan karo se dire iwiti na biro se doire biwiti duwa ke bal bara le so mo allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi do bi do no koro den iyang teri do su ni ba basla iwi an mo sur ki wi nas fo na roga fugo ka na ma dai mboru tumi na tabun ye asai ki bara na bara fotai
0: bara fotai a bara hadiya to na jago ini na donga gi kanni songa na mon kel jam ko do gal banga na gis kel bamingi na ko gi tarim men kawe na ko gi dal ferra kawe donga gi kanni songa a basilom belenga si asa hadiya age kana bela sambalang wa na tetebe ki ngang kang na skai titulele asai

nanama bele ding ingwa aingwe dingwa bele iral dele kada na kanas kios tarini ma kelkam na kaingo nama wedingwa ine lomvinde de modun kedok dai majram bain ilala lomvinge de modui alingro botros ila ila dok ingis kwa ine mumino akia kwa wonge ndokala kang na lomvinde bagi kauna dengari kulu adain kalong e lomvi kingodi uraba kulke tulangeni wumbi ura kurkila e gini la kiramang erbel el dan tula dionis ura ji tinga via na duori kena kom na duori kena lel idalba lel bokona ke ke kala na kidalba kom bagal kona ga sor kazo na ikagil aidinka alang ero lia na aidinka alang ero komala na in anale intile bedo idi na kada dan mungkin nang ina alba kagidon aso ine ya so anide anale lombinde ngwe iza alba ana akagiloba na dembera den jaru wai ba komala na loker leka giloka naga subung yanga alba subung yanga na bulu nagar kwa kai na nae kawe bagal ki subung kwa ongo na subung kem belanga rejungo na belanga ken si adrino asoge dami barafata giz amen inzi kalung lombi kingodi kurrogi inni alba jitimo ene bulo kurrogi ni adang ila tienzi kando kurrogi ni adang ana yedi kurronga jitimo zi kurronga na woyngo kida unu kurronga na doki kilmagi simma vi idi na dembele kain kilmaleke idi na kain ken skill reading kidembele neki domboreng anaile nasala lolen reading neki kwaembereng ngeng neki kan kaninge ken udongale na dok reading alang kel nekil masimoka asoge zamin barafatez amen inji balon duembereng ngeng kri kwa ile ditiwa magene bule kulkin idinga lay balji katia ngaja ne karda de ngal katia gal anai idina kan katia kalbayna udon jitiyo koy lanu duo bay juzang aba jiti juzung ba jiti ene bulo bang edede le jayo na ba te juzung ba ngal tenjayo asoge zamin barafatez amen bel na kwa kul kay ngudon tengang lomvin dembele ilal den do morele rimem via na ile kuzungo kay ngil male alalya lotale ilale kayo asoge zamin barafatez amen.

0: Gudfali Wogeren
1: Woya
0: Jijaila Na isi jamu
1: Awe kamu ya
0: Auja
1: Abas tir don jamu
0: Domanga
1: Ahana gelde nga isi kamu yi
0: Koi isa ga awaja skiba
1: Manse kusya ke ngeba
0: Ejie yendeling
1: Ki longa le kendeli yen sawan
0: Lara kakira ge
1: Kailena gud kawe ba
0: Kailena gudin te ya kawe bi asi burri ngay
1: Ahira kaba kanna Nyar Kurungas lo kai Kirtibas nana mishiro akira kewa ye Eh Eh Eh
0: Kaba ngwa to asa danso ge
1: I na yo todo la danso ge
0: Again
1: Yakin so kai
0: wa Yegi de yiti no
1: Yiti yegi sia
0: Ay ya kai gina ba la nan telefone ani ya na dilom bodi la re
1: Kien de lobuna ki nena ba banna bergiti bergiti ki ga sida dinga dogis urringa skalumba
0: La la dilom bodi la ani ya rimen jaw Ara ngai ziye da ni na tabu ganin kam ya lai ba
1: Kanya ke ngota korola korola ki la den yo kai lodi nga ba LNS bargan di yo kari Askaul ba ile el rimen kaza ta ba urringa do
0: Lala kusia kwa. Padinga tinsini wase nga nasuwa. Alangi zgizi ya nipi.
1: La kusia kwa. Tabunje.
0: Ay, nama wala lang uwa da burgula koli ngindereng. Na kona skabiri si ukuwa na mahila nintongo uwa arba bintong.
1: Ay, lea mingu arba bintong kan yoto.
0: Alangi la dayin guti la ka bongo intong.
1: Kalas tabunje korona kaljan na koe. Kalas
0: si
1: yoro nama koma. Naga burgula kago.
0: Ay, koe si.
1: Jal na ko.
0: Yang, ko.
1: Aji burgu
2: o ya
1: naji aja dal nya khay
2: ay kay ay nak kiram
1: ka kiram la ya
2: ka kiram dawa
1: ha ba ka kiram dawu jan moy
2: ka kiram dawu ka ba gal
0: ya na soro dum
2: kangal ba bogo re ngolingi
1: hi
2: ko en kan ken maransa akinan enan kiri
1: na taja mi dingi re
2: ya na maransa akinan enan kiri na ba silo ba undura na yense eges gese
1: hi
2: na ma ngwasa ngi
0: asan
2: asan ken yarta de tabo ino ma
1: la ken yarta ka sa ay kira tinni ya ci wene iri jalan ken ka lu pete pelepi
2: hi egel gal ingwasa ngi wisdi wonde ma
1: hi ka ra ken
2: kan se ro ka ge li
1: hi ga ra ken yarta la ka sa jirgot
2: ki bat ke li ape ba jam kwa iwesi
1: iwesa
2: Na
1: taray.
0: La ba do abey do dine din pupu.
1: Na janina ay kira jaw. Na ire bumbunjal de tindiyo.
2: Lo ngadi an dola de ngoba na kan na itin sepi Allah kalde.
1: Ega na kikan kelye.
2: Yago.
1: Na ma ko la la nga koye.
0: Na
1: gutin ko awoye. Oto kan dai sogi wuon to ginye. Ega na ma ko la dang ko na wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye. Ega na nasgal mosot ka gel na wo mongo ngel lako
2: asoy bat songa taras bilon bat ko intara nga do sage mang na dis dog age ba do bangu ni bat na mingu ontong injua mang kila bat kulsin dogo nde kila bat na jas ke mang to le ye wo dol fa de gel warin ka ba do nas dog de le lengwe wi ye ye to langi gel de ngari ngaskal
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so ka
0: gudin gen so ka gen kwa ba to un tem bingari dia
2: wala
0: wa de ati anange subu man kuro
1: aba
0: ye tim ba wo yiti
2: ye do hasal mbay ko ine so re kal do
1: tengel kika
2: tengela
1: tenge kana ngwa ba kain soga ele kin tarnga salwa warja alang kwa inas kwasi keringa jaramba
2: te yasan urre kera si kulto
1: ka tarin ngwa kulto kulkundi de mar ngun ne tarin si
0: singa ngwa ndele ngwa ken tuguri ma to wo aswa ba ka
2: ya e tole ya e tole ai ne gal den
0: oren ba te den ore balansi
2: balansai
0: e ka ka ngala karalu
2: ya aji wo dol ba
1: yeke yebi balba ko inter nga kayne sele
2: e ganna gi a godol bay ka
1: kiga
2: e ganna kan gi kana kelie
1: e sey
0: asa ka ba ngam e jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si do bi do salon
1: e gel ba ngalan ke subu war urona ona itin ki anga uru na koroma uru anama war e nga alan den til le tong ay nga ba bela lan bumong
2: e bat batarasi mang
1: e la ke boray bago
2: e ki ni ganna kela mang
1: e
2: ene wo keren kena ndo gire ide meram tolla ke mang e na kela ite gel kangal dan sogi e era ki won dong en den al kanina dan do mare su gut kawiye
1: yang
2: egen na namdi de ken na namaka ete asa wu bonko en den de laye
0: eh
2: ran war babin tonko
1: la domi ayna karinya
0: aji bonko bonko jay laji
3: jago
0: ay kan kikin kan na kela
3: na igwa ning balala
0: ay kunyirin te men se kan jo to tusi ani jaba
3: o sian do so apai mang
1: egel jabi se karinya de ti otto ko kulgel
3: Ayoten kel kenya lo.
0: Ay kengena to na ndena gutwali kerenke na gutwali ya burgu ke gutwali dolva. Nan ka ndok na kela ke an kokul.
3: Eywa.
0: Dan so gila sa urgani karanga ila.
3: Ata.
0: Ay na ay jandal inji.
3: La la kakiriang. Kakiriang inji.
0: Kakira jamba.
3: E na magal i tri kakir. E na magal iski la long.
0: Ay na sa
1: dobi kusya keba.
0: Ay na mas lilong kwedika.
3: Eywa.
0: Na kera ay na nika.
3: Okay.
1: Dobi.

0: Borobe boruna simengel ke barkay borafata
1: Borobe boruna simengel ke barkay borafata
0: Paybe payna simengel ke barkay borafata
1: Paybe payna simengel ke barkay borafata
0: Asoy ki borayma
2: Asoy ilayleng batay tarasi
3: Dom se sadi swa
0: kayna kayna skawiye na wugalal duwaja ko liye kherani
3: ke batkay borafata
2: Ayi jala lolongala
0: egel
2: na lo ana kulliyam balongndiye
0: kakeira toaiba
2: ai
3: de suangela te
2: ai ela galgeri
0: ali esse
3: que
0: ai ela de
2: ele mais esse carinho de lona ma khalas
3: ai
0: ai tan longa
3: na de kul degila
2: asoi
3: asoi
2: ah tonde nyomile na odo kwela non ko domborke inena yohanna alawul granes domo so jamari mempia na imbelen lombingwe yal ere
3: nama de ni le kanni
2: nama de digle na den diohilla nama den sangal
3: sangal dille na den
2: ay os sangal dille na den ay os le
3: na os na dik
2: e
3: yang yin
0: ki her rhetoric ba sing sikel ni e nama magna nama bat ye na unse na pa gwal dombre na bat
2: e
0: na konas era
2: na era galingal era ke
3: era ke
2: inga nama era ere alle alle inga me is a mong wendin here
3: yegen
0: yegen
3: ki borai
2: ene nama to do gisin berengi indigi alye alki kagila ki kain kungi na zikel kami
3: yete yei yang ileng elgis juana na arden ka ni duin domboren sadi so terem teremina papa yelang kagila alherai lompial errai in alye alki kel kami nan kagila aisan kwa den in lompi alyina hirai na ingalomba alu ko pellet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kaw na se ala kwa se ala kwa in nama delin nan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaula si na kidiko ngere kio
2: alba
3: pie na kau
2: se ala
3: kikien asa kirimu na se ala
4: ya ka domro bele ka kire
3: bele
4: yan asa kien kirgin na ilona kaula na diko ngere kau ngi mana ba ki ba pie na kau kien as kirgin ba
3: e bad ba
4: aba kio na kusenga ka kike nga skrigo mo pie kwa kan ile
3: ba pie kwa
2: na ine
4: yine jingo poko
2: do galin berenye al indigal al al kgilay al kelga mi dembere na al kgilagi kan gu na al kwerangi sin kwae inna adengin inna ye ki ngasila nas berenga san kwa ger ngasi kwa wala kwa ger ngage na kwere sin ki ngati angul
3: lolo kelaki kan na kwela san kwa ger ngasi kwa
4: kial kelkami
3: al kelkami
2: nan kagila
3: ken tulen al dan sur le pia
4: ya
3: nan kagila ken belen al domboren dio
4: rimmingi
2: ya ne duo kera bezin jisigo
3: lolo kikanos kwasi kami
2: kinana ma sayine nan al kan dun mo kanas worre kwasi kami
3: inne ngalan inne ken kami asan in kan
4: lolo den ratule jara
2: inna baye den belen
3: sizata
4: den ratule jara
2: asan in kan zene jina kano kiko gula ine ganagirdin mazuki adomo akwaka
3: badba
4: egel
2: yang inna ken do mo gwa gala tori ngin gila ye ilo
3: wena
4: awgila ken majira gila
2: majira awgila wena awgila
3: kido na menen kan asa kiwi al yahrai
2: nangal kire
3: nan kelka minen kagila asan kai orre kwasi kwa
4: al orre kwal kwari ya kina kela kamme ba
3: alan kelka me
4: wala akagili ba
2: idi ga ye
4: den jigili la longalan kikel da dombur si kawli
3: be
4: ken wugo si tulen kagil
3: badba edi ne dembele
4: na ardenga
3: ene dembele ne dona
4: maramba
3: ne
4: mojo
3: kwadi akain dombore se doka kagile ba ailong
2: maramba ire
4: na ke ngu ro gaiba
3: na ege no nunjumi na sa jolma den dukai
2: na na ba enja ma sa joli ba
3: sa joli ba al dio ki pisi na do ba ina sa asa dogan den nyoke za
2: maram dio yezi
4: ile do ko so si mwe ile ru ma
2: ni na duri wo yezi
3: duri wo ina na
2: ndira na ko el ba enderen induo zikala yani jalusai
3: pirjei
2: mugi na ning na ning wodike ki gavale ya diembogi na wodike namazel lagi denganya lai tingku zeki. Denganya nungile kiro zelit ki den doga nyoke. Namang kwala lala kasa ki denganya raza tor korkia. Den nja wel balangam ki den zeliting. Wala dwasa uliti ba.
3: Inama tarre.
2: Inama
0: na ok jaw.
2: Inama ye za de nang. Ala sa ki gana den girse ma.
4: Yani kasi wa si loje. Tolla biyal ilong na ki sama ina bor. Marang kasi wa si long in asan samandu le soa simoyi doko nyoke le soa simoyi kika
2: ah doko nyoke ka umitili
4: ak in e ka kan zeral mitili neskaldi
3: na sole soa ligay
4: maranye argi long imbra ngi jayinga ini jayinga asan kel le skiwi jayinga morong otto dosi al jayinga kanya ore kwa na makareli
3: na ma den tarray kan idin na rbd si juru juru uru neskilo uri na jundi o pellet ala ngindombore si peli na galsi longa lompi ndombore na jawre la nden dio jegil na njam mingal le jitti jikal jegil
2: na ay si jiwa ye jitti
3: na ila nemay nema kwambele nga kel am
2: na dio re do lo na ji burgoza bele kino kala on ko ala dio bele na basi lo an zon a
4: ko ni na wo mo ngwe do si bele ke
0: do burgoza yo ye do ke ma maranel do ga mamang na ma wala la ngwa gel na ji ete panga ke la sa woro ke na musika ye ala ngwa kamel ele duo ide karala so kwase imbeleng impanga se asa boli asa boli bae induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo kwela san kwase ria en ki sense alan lia ze bonne ze ditin polines am
3: ye le duo ze imbeleng asa joli ba yes long le duo sinas iya na ma kwela san yedit na mesin jajon ba densim
4: densim
3: asa ki pelle densi mo jalomba no mesin kwasa joli ba ndutu li asa pelle
2: asa ba ele digi joli
3: ye li aden ton dio am
2: la no mesin biasa ele digi si joli
3: e ele si joli
2: ensi ensi
4: asa joli ba
2: ka nya nya na di samasi ki duger lu dun
0: e
2: samasi ki banya lu dun no mesin kwasa ba ele banya si jama za sa si mo e mara in samasi aba zami aba zauli
4: aba zdi mo
2: ibi aba mbas mushkela ba za jouli bani haya
0: na kabat ka sela ngi yela
2: bele se ye jama ye kangi singwa sa jouli ba
0: ma jouli
2: ba ye kana jaba zauli ko ba njumo na jamal na me ngwa ina hawa ngi ina hawa ngi la ze ngwa ji nguru ingiza ngi ni haya la nga jura bol den ki la la jil bombara ngal ba nuyi ja na jegi la ko ba zamel nga
0: ne impanga gel ka sal na me ngi la pay ela ye
4: ay ka dubo zlo wo mo ngwe do si beleke
3: eh
4: lore
3: Jima jina mbaye nama kwa nkama alompi herai gal. Ye ailongal herai.
5: Ye alompi yane herai. Herai yane herai yane lana ye kwa suudong songa paliki. Marang ide nama marang juminzi. Abas jauhi mana juga orang jam aywa alas ide gi asin jauh berasi
0: dua kesirin
5: ya aywa alas jauhi nama ilah alas ya alas ibam nama ilah ini naya ya kuasi as aku itu ba asam kuah
4: ilah sekal sama musical
5: aywa kali nengi
4: asoi asoi
0: nak kira balik aduh kiri kering kaya dok baik kiri kering
4: kaya dok kalau luar ikhaya ini
3: yes asal ba
4: tol lale nak kuah wala majalah main dolphin nak kuah al ingwa abah ilong masa kiki kian kiring dihile nak kiri kanila lo di kuli kani kia alba piu kuah kan
3: padba
4: inyela yi al auto kika nakaw
3: songai
4: niki ngame ngasa ki lomfi kirgi na kanina kay ngota dilia kaw na lodi anga lomfi ke mutu azido toka kaweti ni na ya panga simbola si yi toka kaweti na kwelba ala ne dele dake kello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kela nyame wala tikis kayro azalumba na me nyame la la ele ritulle ala ba aljiti ngaida
3: jika
0: na jijegile la
3: jika ngai lomba jaramba
4: ajila
3: fir ye dai ngorele Iding na ila dombori di ngila dogal ines bawana sila kari. Iding na lompin kuro songa ge ken ke kire nga zidwa na ngaito piasa nje ngoto ing. Yang ase do siye la duo la pi nga pina anguna sin deren widi. Hila dog lompin kwe zina mas ingwa al herangang herrei dinele na manjado akira. Hila dog iden dombori le nang na kainsi na imbeling ha inye lompin kwe yalai.
2: Nagalkan dikke jensa ku fali ay bereng abaga jingol ak yelene kingol basi mberanga dombore kwale bo
3: egen
2: egen
0: ta dombore toy kwale bo
2: ko dombore kwale bo na toy kwando ando dombore kwale bo
3: marade den dombore ba
4: egel denga ba
2: egel na kiwe
4: dogel kam kwela la
2: kingo la good valley udongan senga ayem beranga dombore kwale bo na udongan senga
3: ineke
4: kiwe egel sangi galonye alye duos dombore denke na gis imbereng abobore sang udongan senga bandu al dombore kwale bo ye ay si long al dombore kerke na man si kwasi dele gimel
2: ma indigi na ina bele na al duo bi duo den suri si ingo elole
3: ye kan dogi ne bele nke
4: mara tu rigos kwasi tani ni kwa kerengan si rigo
3: orre kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne gijang
4: Dintas kedengi,
3: dintas kedengi dua ngai. Asak insi kalnga, digle abas di yengin kalnga, yengalin si kalnga. Al domborenga ongalgena lompinge, hai, nana domborenga nyet lompinge. Jisi kaina is irel ke ngongal si nyet alan jauli, na jagil ei kungene dendu simoi. Kaisa is irel, naga lompinge gan jauli.
0: E
3: nama dendi.
2: Again, the good valley governor Lassa coming. Yan Yelonzia long algae. Marangan duennes is Katija. Ganguennes Katijanes in Gua Alba in Z, Abba Illegio, Alba Gitinga.
0: Again, the Jimmeram told Lola de Dukrinka. Illong in Duondem Belezon say, will a duoting a leggy in a kenge.
2: Macanya in Duaye densuris in Lolia in a jingle bay. A sang in Guay Torigal Alcan. Yan Bellet of Gualas was say. Wala keri ko ngal akhir keri ngela so wasi yenza sa namas juro ko ilal keri ngela namas imbereng inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
0: nakidik dokke gabalay no wala so ngor ko tek kidik na do wala sen agwe jikela ongal kela alba wo do ko waring ongal kerin kete ko na inkel do apungel wonge
3: iwo
0: alompinge na do ageba na al kintas de dorik undul na kor inektas de skrit dintas ki won ne gi jawngite na ndonde mbere sekel jam na killa do mbarale jerti ba kay ine karal
4: kase do basi loñi kase do basi loñi il lole al yen kwa orre kwa sin kaminga al domborenga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masarne wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin kere gam e do mbare batogi na mara nyen ke ala ngi skinga si utonga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala namas jasi di woke wala nama de jasi di won jasi to indio kele na dawuti dem den dombore se kaba na toka kae nama kindinga singal musangi na dawuti si toka kae irezi burdanga si zawursi ne kele na injil si garul kino ta de kele na skani kage
3: toge
4: toga iba ye nema en sina kangare ne is kangare le anama ke na smarting se ke na skanya ne ko ngal kawe ine nema ilong dok al piene skinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba nema ko te ngal ndenga rakar nema sekel e albo ongal ge maranga ba kawu sen sele ne gila do mbere beto gi
3: ye ye ade dogi ne lang longe aba ilon nak nyed do mo kwa ge
4: e
3: do mo kwa isi lam bele sey wala do mo do togi
4: kangal ji majaram bayen
3: indo perjay
4: aba jagila
3: hi
4: kin do mo kwa sa soage do mo kwa na kania na
3: lolo do mborenga ki do mborenga min
4: ali do mborenga
3: al kile
4: ki do mborenga
3: adi do mborenga is kile laye
4: na do mborenga is kingal kul sur sur tok leke
3: e al do mborenga is kile laye is la bele so asay al kilo mbereng wala togin
0: na isin bere en so asay ye
4: awu ngene na
3: is ki kwa so ngam bele sey
0: na illa
3: togin le so
0: illa tok ela sa yalo de ki kin kwang ki nga yola
3: na ila dentar ray
4: na se eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog en kaminga ye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba wona saida as jamba is wala ognal man sai togin bele se se ala ke ni ba ina tigi ganna del dinga ke ni ngaw kina won ken dombora kina ele ki basan kay na toxic sekel ne kin dia sene nyet rigir giti tola yi karala yo
2: anka dimbel kelam
4: jayla
3: ka
4: na aylon kalta munye
3: ka wel alan bele kers wa
4: tola si
3: wa tola le o son digle na sabele kus ene masun kwa marang abaki herale kirni ene li herray asaba jirgingo kain dentasle na ken kewa don pin ken kewa missing yosu ali yengene nkiyo ngasi teye piana isin kan ku sen ajinyan
4: asoi
2: asoi
4: asoi
2: mbele sunwa jamari
3: aba herale kain bakilon pin
4: baskin kirgi
2: mbele aljijwa yani sunwa domi idi neki herale kan nankela den kwelen aliyene dai ungis enne zitin aba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi na ba dikole yawe ma du ba injana warin ngilalin ngwal alal tirwo jile yawe tirwo jile bi juma du ba haddi
3: domi
2: ne ina mai injigidi alan ine kan ngirale ne albata bun ngiren kwaila osle awlu azakin ba
3: ine tabun juwanen kwa aba herale kai asaba jirgingo kai
4: kiwon
3: ne kidentas leza kiza
4: jirgingo
3: skai nan sile kiwon jirgingo kai
2: nane yango ki aldele kan
3: nan sin

0: kaduruk si abaje na ki sabun teyen di jalo eh abaju ndiba dalun di foidi na oraz ya abaje na ski suru juro bokoro foidi na li
1: na pete pete via
2: na pete pete na yinyo ride
3: den suru yinyo
0: den suru yinyo na teng ana duo al al ine kenen pidi illo na kaduruk ana jalo
3: bafingi
0: di nas uring
1: ila na mayene mel fi ko kan
0: ila na pedu in nama den tarai nama ingo ke ala ingo
1: bas yele al kilori gan kel na sok pago no maki kay njuri nga kingina kay njalla bata te yaka na kaka nama ko no kum alba ire kalas kuro le na mas kawli na tani kawngi
0: na nama nama jitire
1: ko na tindilele kawngi
0: e kal in nama pir
1: na nyarta anja min kawngi tani
0: e bi ma jaram bayna ke ingo gi
1: e
0: imbeleng lom piale rai al her imbele ke kirey lompien herra kasmin ngay ngena ma keringi la domborale ko dombor jolle ne kwa al herra ke na adila dulensi na dual sina wona
1: apiaba
0: yenes erri inna ki al buruka inna saraka imbe
1: ile iraje beleng kan erre iti na ina lomba duleng
0: aywa
1: na ma ndingi la errasi adem piana ela na malli ayi na duleng siki dual fiya
0: domi
1: ila erra na ma dengi
0: domi ina na ma san orre ko taras kiwe
1: eh
0: a azaye ndombor siki ngana ko liye bana kidiem bagin si amin ndombor si al bouli na bagil ay la ki kidia ba na ma lom pim bele jawli na jegil na den se
1: ina ma dain kilma kain kilma ngage na dien joyngi dain sabangere
0: bat bana ko el balen
1: na dain tala al kain bar ngage al ko amasuli keria dain sabba oren sabba
0: del style
1: eh
0: na dok ina asan ore do sin jwa kain ina kam mal lom pi herai baru dai le la al kurunga kain na nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayel la te yendi jilon lo kaila yeilo bi yeiler kanga jotu mballo jigil jelu na herake bagel king herela ne lompi herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajanne ba
1: asoy
0: inelangi a songa tulei mara ine a kusenga na masonga ge dang erengis belen na sikila kainge si belen dang erena mesin belen abaji indorale jain
1: lo di kole la jangno
0: lo di kole la jo
1: asoy
0: pellet di kole la jo ba
1: asoy
0: ne di kole na lomba
3: but vale ga wala langizwa in wasia pa ne wo kinga zini
1: diroy
3: nang diroy dok fi nafsi lo zini na but vale ga wa marang kwa gain hasi halian nan yete yaleke na yani ile roba zebe mbele lala na maka duon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we al wo ge yetaran yen kwa ye al ge jiden to bun
1: yen
3: to bun ben jal ne na gola sagari
0: baba
3: nama alan sing in do mo in gago hatta di duo lo te yele je nama in gwal ile duon jain so ngatarra izatu ayete elela
0: atele
3: ele duon janzo tare ele duori giala ele bana talomba kanja lomba ni dio kage za
2: na ali herang herra ya sanji jerom ki sense aba in era te denga dikaba ni dio in era endrang sorngero wala ringa mare nombi inas keba erdi kenas gete
0: keti aske be
3: eske be nama ela ngumi in jay aljin wal jay lejela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngwal kwa songwa gena duile kere lakin maran duile ala kogul
0: be lialam buru kallo na kala wasa alu kogul
3: be gen
2: na kala kwa pie kwa yenge
0: inzi belanga sa alu ba
3: egen nene jide le gen
0: mi ana ba ko dai lo pide lo ngono kwa kai sa alu
3: ba egel
0: wara jangan
3: egel
1: egel
3: le jide suri ngwa de le gela maran jode walan kin dora yo
1: ayo wari kan jaringi
3: ne jode ngwa
1: jinya maza ke
3: jaringi ba maran ji jode ngwa ji jode ngwa zan di suri ji kuro nja
1: ma ka ba ye jaringi ne merengal firo nja ba lo neska ki kirgin
3: eh
1: ne ji jane lo di kole jangati ka ba ji jane kirgin
3: ma gut wali kan uke ne belenye wa udi ke na gizi jundi ya ne ki suri jelling na erdi ke na juni na ki kuonjelin
0: ki borai
3: yal ki kuonjelin wona me ne jundi na jigi dora insenjani
0: ki borai
1: leila
0: to la ne njwa leila la ko las kumel bawla leila
3: na la kumzin idina leila zikawari la debu
0: e jumge zaton

Kuri ba jawil sog is coming na barawa tag is coming di jang wo ken do mo sine jelo alen ki kundul na di en kirsing en na hasel e kirsingo e resala di hanna le wo en al gi di jwa kin do mo le jel e rayang wo jundi gi sat ding e rale na yin ko ni na liye dom boren di oke kay kel jam go do atis kel kamme o na ki indora ko liyal al dom boren di oke ne ina e bal ki kirsingo ini dio idine dingini ne sunga se al domboren dio ke kin kote yanga jofo wo dain borun dio nyetini ko en o khasatan dain wore ko alin asog is coming ne ki borag is coming idine ji dain un defa juro wo ki ko lan dain borun ko asi ne dain wore ko asi tayen ko en ginyet jalo alan jato ki malukute le kinkul ikin kona na din kwen kona asajagin yake ba isa mongwe

0: sani da kai ga kan gelgam kwa da barnamij oren uduan jare na ine nama dangi wembeleng ya ne sa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan da berusi kabe na hatta orea kerna za tar kilo fuka ga di do kenge na ki kwa kulko luasi na real dui na yeng kwa da son fora sinya tingagel na di orna ke da di lo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai jikinwo mai din ki pora inin ka anan ki a wikana dan suru sike inga
1: e ki pora mai nan anan in ka asan ki kain surunga se kalun alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro joro na jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alang surungam dembele kelkam eule na alang konga surka isle na alang kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel aisen jisigio na malia el na bau na ki suru dayin alanga kundi ba alang surunga sibagi ka lo bilo al kain deldin dio anan iskan ba auna surunga si sur kigin anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin bau alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang iribo alang surunga si bagi ka iding aba juel aisen jisi en tulle ba auna din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakea na ki aba puto akara ba ila suru asen kopo ba na den surun songa tarai idin aba tarra aiba deldin kwa nyeddin tari nga kwa nga sur anka yeba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si den surun idi karaka wea na nama yen kuo lomfin donga kain kurono lomfin donga kain ki kaina estalangi bas intalangi alan surunga bagika na alan kwa nga surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay jisi te bukeli alduile undul ne it ese jisi enga kasi ese indel iding naka neji tokan kona kay non toge bele non toge suru non toge orre non toge alang surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarra ke ne lo garin bain kelifiana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: a tulle maran bain na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka alan sidan burusi kopo na ki dok aininka ilure dogalan ki don token
2: ine ki sense abakwel asan boruda yin se kobo in kwel ala manan ki suru se kwengi al kain sur adan joengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se joel ki sense ide alan alomba albaki udon balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elen un joengi ine no menan in kwela lan ki suru se kwen nyedin al kain adi ya adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yato e nyedin alan suru se kwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordon albelong inaji na azaezi uya ngayese deng yo albelong inalaji se yo iding na abajio lo kerle duoze abaela duo kerse de antar jarana ding se jonde ya bi jise yoba de ngi se rengel jise iramba ilole na men belen ke sense alang dimbara se joenge anang gitie ba dingi ba jijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua az jumi ngasa jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke yetok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalon e nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo en jundi kwa alke na kwela za emboru dai ngese kabe idingis ke bi na kingase idingi nyoke kawe na ki suru ze akwel ba wala suru askir gimba aba en asa suru kirginga u eribi eribi ba it kawe ali en kwela wala gal asa en dele suru magin ba kawe idine en donga toge aba kele beskir bidial ni mekel dian ni skara ba kabe marra aba ki ke sense dok inze ka enala en ke na en suru kirginga neski dok suru kirgun duwalang elnes ki ngase tebun ker akeba idin ana kwa ki nyet al kaeng kaeng wo nyet din je nga kaeng ba ena ro aza kerin ja ngwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel na ma ba u kisina ko sa ge na ma nyet tuga jawe na ba na ki enje na ina na ma gal roze dem bir nya jundi ka ngu jundi idin nas ku roke na kali kil ma askeba alang kali kil ma kabo na sur nga se kwenge na ka kire kare na kido keru alang ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sur sikir ging ela yeng daimbo rubasen kobo
0: tulay may ramay dok nas inilole nan tara zirsimo nana magali ne tiri karin kan gal jam ko daim barnamij orren udu anjale nama yani tombolen dak zisi kel kan ma kayinga nagal do gingo ke rekeri

0: tane do kai nga kan ka jam kwa dai barnamij oren wudo anjare na in ine na makwel anan in kwa masalan poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dai kania incoming dai kania yek gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi don ake erel din don ake na gitani nyamangi du gizi ni yani ne mako ila langa si lori tiri birsun ila ai pa ila ai ya pa meza dal kwa stungwe
1: e ila jirsun otulle ila bes ilong alkwagen na najibe gurekinye alangi tong dingi na den dio jay na masole sin jamin algel ne kiki ko asur kabi ji tole si keli jaw al din tong en ji bulo inama yey na firjey na skikelel yedonga kai nakaduin surule ayin kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alke gafala alke jiti a maraka ila jundina illa on ni idneji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka amming namas ingwal illa jong nabatar mit innenja ka alambay urung innelang bayis ilong alye donga mara alanji janina nananana nasole tajaw algi jundi na on na tondingi illa bayis ilong alye ailong inba di njurule jegil ye imbalye se wala kay na kwa jure jibbe gure kingidia in namaye aiba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam ali eri kullo yela fingi dine simbelen an algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kullo na duo na ki ker ki kuro ela na dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa algi illa bes illong albajay ala akeba alam baji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeitel ngain kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeinga ba ala nyet inka ala do kenen belen kadingi si ala abung na jita to ala ngajem bayla nyet aso ki ki kurunga na kurunga si do jegil ne kandili ala ala buru do ni mangaske bana son kurunga ke balan ku yari imba do in nama do di na do ba erbe de do ba sitani ne dibdi ay bazato in alki mudo ngapi ji asan enjalun do alkinsi fi naman kurung idi dok sikilma keba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dok alang in nelan jaso idi nel lompi ken dom berele dok in nengwa abu duwe lalang kimbaw ala junti balang baw ji yesi asan jawringi na alang bero na abas jawi alba jie alba asay na alang antong kaungi in nelang asan in nelang kalung kain do ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alia bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi eria wala galgi rigwal yan songa kaina kaditin anga na kuin kabe ka alio anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambiling era dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kio ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inniba na ding algi dingi na dileke na abo duo ba dingi si asan ki kurojel ki lulla ala undulba iding ne ngwa kat enan abana ba dejang wala aba gal koyjang aljel na jabung jidok bak injwana ka na madok de an koy ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kayngi si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keyakang na indaingi orre kenina kea nyet naskuru arrakay na sejurunga arrakay kusenga nang kainge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kidonga tokeng kenina kea iding na abagis jiduwa kounge nang iuranga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iuranga jijurun iding ki autokang ala surunga sipagika na kain udonga tabunjol
0: tulay mayurambay na dogisi nantara zirtingo yani ala kika una donga tokeng namalia kamuna kila kwasi kero aldan buruke ni nakarang labaka baduk ala derti taman pour dunga ko lonji bele dere la sejani lakin dere la so kwani le aba kwa ba na el due yegi gi er ni jeba jero ye le yaman gi sini yewa gi si uruna madinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa namagal ine trikaring na as a kerkinga na dog dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

aso ke bora ina ke bora fatay be lawre kwa kien ya ngergel lobi lol ben donga ya ni kwa kitalye na boruntu le kein na mang kwa kitalye na borum pal kein ares ka ngalan ka kiriban kese ouna lombende no bay kese na ounes lombe daraga be ki kien ya kwa kitalye na kwa yon le kein na mang kwa kitalye na de male kein na mang kwa kitalye na boruntu le tip kein kese ko la kom lombili dain orre awuna erangantu wake na kisense baye erangana do kein marakilo mbisis tarika ukisela awuna elna bungo elawuna ayenga sa so in baye ko sengana kein na kwa dogali na gal kein de do kitari ngan kein nas koninga longa de an kan tabat na itense da ke fie dok nas pota indelinga na longa di na madogi na kalu na dokin gare ma ko le sena ko jo jaka we kiken baye man kera ngal liye na da mburuntu le kein lowa songale na kaluna kenes kwasi to san kawe kidigal ko iwori kenga na gal kwa do gitingi skala kaini na namagal yena ku yitrigoinga na namagal yengena kenes kwasi do uta ko sa ko marakise kilompile kola kom kise na kido ke kanje ngar ka nyetinding elo unna lompi ina skwa ba kain surngasi ana manyangi ngina ngunde elo unne kinga se bo singa sya bas longal tori ki kali kurnyo nangis tori gis guta ki kali nga kavuli wal gal guta ge ki kali nga gis kavuli so mari al kanga marang nama kien singa kites anga ba be nuki ari ilon do el kise do ki do si ai ai senka iden sa bola kain surngasi o ai senka eten sokle na maye marakines ken singa kumo ela un na daldi ba jurgulonke ya ba jay na jurgulji basin jumo ken singa adi ilon na do jisi kipie ere do yitingi walgal ilon na kipie ama maraji ba jurgul ki sense tor basin jomelo un ne pie ba long na dutu soron dendulo soes kami eten sokle na ba do giyi na do kayen baran kitalye na dayin suru ngun kusi na dayan warre ngun na dayan seme ngun na dayan bele ngun na kain jenga ngun ki kain dolan awuna lompi romanyle ja kerre kiba sinan kamen kise elawuna uke ngana kien kasa alang kong nas teskai na namagal yena lompi le kenge maraki alkay kering ankal bayan si elalba kien kasa wole italba ming war lungi inalang bang yeng namaning inalang yeng al yeng kamingi ine ye dok ba ku yukasi kise dongani ye ina dok urkeni ye ina dogese kwa dok inan kitirnge kise maraki esdo basin kemel wo ku yuka alke na salla ina kansa ba ina derun sabba naskay na tarifi mara baden suri na suru lepingi ina albaytorik suru le na mangi ammo si doske barka min songa na mambara bonga si doksi ki asoka usonga ngirang una lolul la lekol ela una ngiten sokle baske ngina tarika we ila tare al yei neski nga si lompi dengi ngwa singa sa songa beta dombaren diyo ke la wosinga si asan tare ka ena nga liyong baranga ki borai eten sokle nabado gye na kele inalbalo kere kundul nas unse nga kawagal ete kare unse nga taba nama ye nas kago na kwele sang inkago eige ailong kinja ingale ila long din tinsi wala kin soka si wala kin ayanga si al diele jeng al jige nas ko jena jung jengirella nastari inalan jaw wala ilong alba riden terlangi menden dawdem dawlenas jongana jiana ma janne bayna lang wala ilong asatin bitinsi jengirel nastin den tarike nas jaw natin bitinsi den tarike nas jaw wala balba la tari toksi alba jia balban jamin inan kinje nga nyetti ngalamba sinan jergi na menala nge lolo ini kinama kuela nden arangaren ete sokle barnga ai alanka gil ki deldire kayen jeng asa kayen illalong asa timetable kaw wala illalong kayen taringa se asa kengerel intin asa dentari inanke 19 asa dentari inanke alantari inje almunazami elawuna lombi dogal yei narog munazami aliyei na indeldisi do kisoko osa dikfia ena kwaba deldi nyeti se alamba kisok tok wala lang kisoko awa wala ki is lolo nyettin singara inalan tok tok kangu ngalan ki nizam elelinje kidug na makwela sangu tonga si nyette mingin la kenel na maning eten sokle aba inalan kaw na kengerel basin na jakay mara aba kengerel ba na yung kam mingal ba terilengi hoko baislon taggin na jani ala asin kayin ba bangkwa kanna taba na kang na maning deli yena sagi na ilan sabba na na makwela telangi kingo binga si baranga duo bi duo alkena undul ine rimengis ba tarasindi ayina kagil ina lombal ka ambele nga si asan della della a duotokal ayna irsing lolo diele kuel alambel na bago
ena de la di dien sa banadi inen kital ke nes do kel kam aina de ngara karan kital dien sa ba ele alba yengena kele lingal do ka aminga na men sikabun nas tarika na alki na oreki suruki dan si meleki dan beleleki lo bilo al dan oreke wol ga dan oreke kwa ke na maki alan kwa nyetin kilo karik nas kel kam ele wona ke ten no sa kamba sa sonwa ka ne del dile perra kenga na deldin dio perra ke amara dai suru ki ase equal al perra ke nga aba jona ji gila kwan suru wa ki ase ai equal ba ina kan ila wuna ken si ta gila dio ken ina ki weli ba ji yang eleling mara babar kan wi ai nin jang mara ki se suru dai ki ase equal ila wuna sa so si moy na na makwe la ndu kagil ai dai suru ntari si adelona dai mburu dio ken na dai suru kai illa long dan burundi entaris do gasaki jadwala kengerel wala ilong albatter langi tokke ana makanni ina langi ina makanni ina makanni ina ngena etelo akuro ayele samba soke samba mbanga nyetting e kwa kital bel na bagu barnga a ke boroge samme na ke boropatai samme kise eten sokle na mena kwela ngin kirsingo ay kiter langi la hokanni wala kaintina si na kayen kolda si na ayenga si na jayenga si timetable sakau wala jadwala sakau na langanni aye lan sabba so kisa mengwa kitabel na bago e ki borain na ki borbatai mending a ai namai tirek banu nas dan tombeling kwedi kelkam namaskinguna kinga ki borain na ki borfatai

Asoo ki bara yina ki borobata ki sensi. Borobata skami daim bara si walgal sawak si aldo yey. Na ken sen asi yinam kwa ila wuna ki kin aba yin ake imba ki anka imba. Na abadu yin ake imba ki anka imba. Na abadu kafandiga ake imba. Kise kibang kunga na ila ten sokle yena ki ngaming al yengena herra ge. Aisa ki ngasi herra kundi yena mangi ten kin dogal ki naso malis ki nasporre ngasi. Guta kawalite ake sensi di dokaing herra yenge. Na delding herra yenge na dain surung herra yenge na dain semina dain wereng na kain kit nyete ngal long al dain wore kain na ka kien si tawas kal disong ngere ela wune en sikitir kele luna to soga kuiba na dok awune zlompi kuronye ina ye kidi gwosing ngwosia lompi ngwa din wore ngwasi asa tarinya na din wore sa tarinya na mankital tala ngena coming war ani kise al owners tarinya kidja al giskawa aso ke barai na ke borapatai barnga al belna bago bara bugul dexona aso ke samen ke barai na ke borapatai na mambara Nuruddin do gasoi bara ke barai na borapatai taru hugo is bonga manka kire bang abagado lel kamu edok aise kamu mantaras bang manku se ake ba ko senga bayenge dale na ke nis kayin na to ga pinge ba na daim bara ke dok adil Umar Usman bara ki borage samina borofotay na bara Sheikh Muhammadu ko soge samin songa ki sense taru hugo do gena jinga ki boray na ke borofotay bara na may barnga nyetin ki alkane kitinga lomba al belenga dare kayni mara lolo bi al belna bago ki se belenga diele kayin songa kitale long alan ki kabon nastarika na kidik dok alan kabon naskare ore ele uno ore dangin eten sokle ba jet badel dia longas loingi sasonga ko ambor maleke nalobe lobe jume bonjumo redo nake marakidik namakwel asan dobe do in team ti anang ay perake ki anang alqo ki anaji kulonga ko ona alqo ki alkay worela kenba na asan in kolom kiro dain sururok albake na alambake dok worela indere mbake kempu wan ki ke rongan na aldo yei na ala dio jundi jijiyo na ala kaye ina juwaba jiro alba jiyo lolo jiro bas jene diyo jay marakise na nama inkwen kwa kita li longan iting sa son perra kenga ayi alang kora nga kit kwe ingi nasuru nga si dorolka alang ka wengi nasikirok dayen tari isi taraska kise nse aliye wajibe na ikinga si lompi ini na deyeng ingi wasempia deyeng ukise nga saka apalang kaya na uonga kang maraten sokle jiyaba lompi den talas kena ini na isyong kwa lan deyeng uonjang na siyang injwa lang keringa jelo kise ba surzi pieja del dile kinje nga naman jatoro kinje nga kit ange ba kise nse aliye lompi mengu warkweli ngi ki bura kesa mengela nsa ba nama yi na kwel barnga kwa kidal dio bago asenga songwa kundul na kamengora asenga songwa kel na kwa en kwa keten sokle enden dalin sok wolgal enden dalin sok dok asakin la sokata bu kwali nen kawar marang itirse karakin dok marang ine en dalin den tuske ya alke en dalin kembelanga songwa resing kayen goranga nyetting resing kidal min do min danga bo ilalke ne ide den hosen den nima au nakke na wo dogal dem pe kena kurel na ide wo sen nema o na kena skero am min ide skungel namne ko na skam baran kidle kago aliena gut palinga kise na mangal iri kena mko kital kay na borun den duon kawe na nama ene sin kwado wasam bago wosi kiete dogal inke nga na kwa be kwa deldin diol ken deldinga ina ai ela wona ki torik basin kwan kel kama alkai tuski nga basin kwan kel kama mara eten sokle ki in nama ene ki ngwa dayin ya dogal fago ela tarale alye ina sa sonwa karin sai na karin kwansi karin sai ete danya dogal pago na maki kai ki sense ki jurgulonga ki jurgulonga na ki guta na ki lompi mboro fataja italji isi juela ran ki sense den tala ela si jaba ala etori gisini na karin si sai mara jaba din kilmas erringa na bulo na kwel alan si ela tare si ina lan temenja ki sense ye dile alan bais wenga ital dinga din kana worikia ten sokloa dia ke nabas baimi ko de gena juta nya de adu tena de tin woyi tia na do klo bines woyi ti na lomba de ka ina toranin kai mboru dio muru anin kai kanin kai maradin bai manje na soga sabe on wala so wenga o si on tel de tel na ma de tin wenga manin ko ga mai i ya ai fi na wenga marai lombi nke kuro na ken jerringa na ken khutan ina lomba na dulin kwe abas ari jena juwa na ji illual ye siki senses ye si terija na si ye jugo tarangi lompi duingri la aisa wori kise
alwel yeba is wengiti etena ma yena enkwa al songa gel ke yen daliko ye meram se unus lombi bora patafia meram se unu lombi jundi neke meram mi awuna ke na iringa ngiri meram mi awuna ke wo antule adi gizi on loy adi sabatal kanne awuna ke imbama bam kan wite munu ki ma asinga songa kwa ari bi ari asa ko ngana ni fianas ke ke enkwa na ka wolgana enkwa al ke meram enkwa na enga ele ari kerin jawu ngaske baba turinti bes adi illo no kusenga se ne bulu nan turinti durten azin an turinti itsel ba bulu ba turinti yiden tirimil farma laske baba duiti marab illo na ki wu on konai e tsatsa ban degil alba itrigil ngina nuiri jawa degil na dule sa tokay bembe la sangina apo ne ide bas ba go tanta bon duiti ide ba kirel namakine ne ngeki ngasena songa yiten sokle namaka anwi ki mitela sakal deki mitela songa ke ne mending aza ayina mera mke mitela waba wela langi songa ten sokle ki alki daldinga arrake alkain ki satellite le kain aliye kunyir al daldinga kunyira de le ringa in e ay ne de pawo mera mi de ne de pawo na ki akamba mera mi ne de pawo elo no kin kamin ki e andali etena makage alki sense na jingi nes na yera enjwa avanson maliye nes kona ki abokani abal dai meram ki ayi ne tabungi na nya eten sokle nama orrea dinga sis ni jige nal ko bulli ka orrea dia do sin jeje en ka wona orre pora in nama kai e andali na e mira menen si moya babra kideng arawa ara kara bana meram se kise du gundi jegilia kien ko kulte mira mu ka wen yal kundu da dem bulli kai mele ke ko ngadi jawle bon jumana kai sa jeje en ka we tore ko ka imbal kelal orren ko ales bulli le ki yin ena san jeje en ka ke ko ara awle do ele nama abon so mi awle nama do yei na e andal inde ntuske al yei ki sen sen ar sin dok na e ay ngwa ken do golal sa so ma perra ki al ko ela lan do rol pia na lo to kinga na e ay kil mai do wala do la se den kil mel bas joyi ngiske na ma do gene ngwa ko do ntuske azan ay nga ko indo wala se lot bi lot al kinga na perra ki in e ay nen ngwa e andal inde ntuske na wo andal ntuske ba wala bayin andal ntuske ba wala bandal ntuske ba e andal ntuske namas asos kamera in saba urke ni namaro kaim bar ngadi alien skin kamen urto towa na gut palinga jengal herrage kaim bar ngadi namas gal karri na dog elasi karul gawatin dombre aliena kai alkela kwa patan kidien dictionary kariya na kin taringa kidien ga muskariya na kaim bar nga kien saka gelwa mara yen namas dog ka kele namas dok daeng ele linke la sakela kwa dictionary ke na kwa dis gamus ke ki daeng ise namas ka kele ya toy namas kele nas kona ya toy kani ele un jagil dok ki dik kinna nama jutuma gena lompi na mbeleng e asi ki asa so ka biatori ki ngasi runyo na es bora ini ki den nan sun tabu nang lu na to do ngu so ko o ba buge bo ko ge bo ko jela ke inna kwa keila ye kase ay jundi ba duy ngumardin sayna si yesi kojuje ihi kogi bu ay gipi mara jegil lompi ete ay gis kwa abake e anja abato bunduiti mara baki wonja ba idit beti tugutu le sayiti wape ba nabaro kibbray mara ina lomba abonga kusese mba walgal juri nga kusese mba walgal wonga kusese ayis mba mbele kise bidok bang mara iya dosi di kensada kena ese lompini yang kensada na kisada kergelge duo bi duo salvati wa kensada kit ini alanki ke kena di jayenga kensi mwendela bar nga ete namasa ka indogna to bon kiwa na namay na yinkwa kisa talait le kain satalait le namay ete sogla ba jio jawosi daralai lobi lolba orreke bonu wa kwa ambu wala nyettin dam burun tule aba jumana skel jami bas jago insi jua ki al kale kain al ni kain na YouTube le kain na TikTok le kain na WhatsApp le kain na Facebook le kain kin le nyet ting ke e ake dan iya pawo kin le nyet ting inan ke na duo bi do abai ingoji ya kai na linge mal dan yan den dalin tuske ke ani mu moka bas in jua ji al ba TikTok le wargal YouTube le wargal Facebook le jeri wargal WhatsApp le nama in rimmenja po rang radio wala kala dikitari ngambele nama rimmenja radio samar 4
kitari nga mbele alba ina rimenja alamba king orre kwa kumal kimbar nga na kina ianda likirsinga kina na mwuzi agia sambago bara kiborai na kibora pata yete nsokle na maina waring nkwa kika nje nga si ii alkaing kaya nje nga si ilalong alkengirel nasken tari nga jangaring adikaw wala badeling minden jungle asa jungwa baden terlangi na mas jari si ina nama nama josa banajioba lolo asa jangarke ina kaung aba yon kwa ankerin lompe ila kaungi lompe sokwa kinsi altewa sokwa kinsi alpea do jangu si sok ewe na au na iz na onga na os na osandik nama kaungi ele ungi ina nama tara bitara al nizam ya na nizam ye kurus ke atene ngwala ke sato inan kujingel na fiya bampia mara ngwala nizam ke ka un wasan dulding ke inan iwi ari be ari ali lona ki tertib wal gal ke nizam ko wala ki tasal su ka ya sa loke so to ko ni nasa na yake nama ka ki kan jenga ten so gle barnga aba lo wel el lo wel bas den tari ke nas kawe aba lo ta el bas den tari ke nas kawe aba uri el bas den tari ke nas kawe aba un el bas den tari ke nas kawe ina lomba so wel in tari si ki urin ka juele wala ina lomba asa tan tarisi ki oyin ka juele lolo ba dobi do se kiden tertibal ba den tini marete barne ki al dayn baru eten sogle yena kin ku sanga inan kayni kin ku sanga nan kayni inan so ngas ungi nan kayinga si na duldin kwe kerbe kerre ke oba kayna bullinga na kerbe kerre jigen aba kayni

balbato lenkay aa nal di rukul aa nal kali aa nal kali tio aa kido no ele belake babarnga e illo na makwela ngis ko barnga uto ani kein uto akine sa so ku sege dulin ko endengri minding ba injwa aba ni fiana boru dor poi digi na waja poi au na der poi is king utonga jet ko kweli na jalum kweli na tarija kweli abagal deli wiligi na dur akeba waja akeba der akeba lia ongale time table namas galtari kerkay nas kavela si era willig jong ela si lia to doka kavela ji kel kelma tevel wala ria kebal dawa kwel ela namade en tari kiri nakis lompe songa gewa sempe ke longale bafara ki dombara si gutas kawba dombara si nyet gutas kawba adi mati ngi si nan sa kawba adi kaunan den ara kerengel ba kayna ke dio wala kayba adi kernga si nan askawba adi kernga si nan kafuranga adi kernga si askawba ade mating ise na askalumba king keral tigiwi ne jernas gerel nas kwasi jamming kele kita ke badogal yenge naga wata as jaba ko kidi ndal sizan jalo mal danga boke ne dayen wo gel jiyo ne njwasa jiwi mara as jiba den dio songa as jiba kawo ne kidi mbela ya badok kidik na aldo king alan dio jiyo ne jiyo nas kwasi ki kwa mbele jawgel ela unna ela lompe dok in kwasa dobi dosi den do mondon kiden dale adden a jiki kwandale langel na din worregel jiki kwandale langel na lompi ngusi ki kwandale ja wudin orre na ela lompi ire mening mo khalafa ke lole nakin do morele kan ngis ke ngaya ngail do morele ke nyetti nimo na ke ngina lang adi mo ngoy do morele jo adi matin do morele jo lompi ngwasa duobe duose den do mondon kiden da na ji aljel ki kwandale kasi ja wole mening mo khalafa kidin si jago kidin dali walgal min delo illa badde ngaratu le yarang na jonna kidin ga wata ya min delo illa alkin ala le jal balan kwasi ki bele ker yene na gel na ki bele ga wata zjana kwasi ki elengeni ele wona ki dan suru dan bulle le dan wo ke na kwambe ras lomba na hor ke na dan aboke na kwamba as lomba na hurres ke na yen hor ke na as ki geba ina duo tal nyanga na illa ki ge na kwampia na ina la nge illo na men kam en barnga ten sokle kial illo na mangal buru derke na kerre ke wajeila kwa kuzele meram rodo ina kalde meram se yuta reile ku mekele dinga sinas kuro an ireal kargele ke bot meram na meram barnga ete alkin kwa tin alki jedwal ngarenti wajake nan derke nan dorke adi lo na durbulo din buru ji ay lo ngalan kaja sabar jaw nungin sabar jaw may ni ngala nungin sabar ja ala njumona jam ina dual ni fena borun te buy aba di mboru dor pay na ji borun kuri ya na di mboru dor pay may ni mboru wa kit legil ngi asan duo si juma san nungke asa saiti ala ngel na ki mum ma se yani aba di mboru waja pay inji duo jangal borun kuri jang aba dim boru waja fay boru akit lenen jekki akwa kita sa dakater motofira kay na dawa ngas kay na ziye ti tri jana kem birgo walga ken se sartabam na kelal na skin kwa kelal se angizen ko tarasindi jato jigal na madiyan rike na jabuna jani aba dim boru der fay tarikir akeba dog jona rit joyngi walgal udja asan kin kwa si jopo elale algare makele na jisi din worre kavetia ya din giston kavetia kin do wala eskavetia de din suru eskavetia na kin songo wala eskavetia jonas rigel alan ela tarise na kin kullon pente ngege na dombore ndio ke maraba kin iskin ingi na jitala do nya na kin todok se taraz jaba ba din ta mu inja jilo pente bun rito do sa jaba alan ba inja jilo pente bun rito dok asa jemba kisense inna na makai kin nama ko jage na ki eten sokle kyo ko na kai nga puro kunyo ko na kai nga mara ari akeba joro le ari akeba tala itala lompi ini akeba ayela lompi ina san tala jandin to yango akeba ayena tare as jawma

wala as jibo wala as jalum kan dem bereng apa ile ne karal ina bara kidi man kamin eten sogle alna man ni fiya kidan buru eten menin real ke na sa so ta gatini al long lan kwa den kunyol manin ye long long pi in kwa uto ke na sa so ta gatini ge abas manin ye poi alba ile sija abas ye poi manin alba ile sija ka ngun ya din jwa adi ilong wo matin den sabadi long na en kwal dora duo nyana julan sabadi rabja adi zbur jomun jenga san di yundi ka wune sen kwa ba uto ade kay do kien juma san jundel ma o jaw ka wuni na eten so glal derke lompi dok ingisa kwal ba jamela bisin wona na tawrangal na nya nga sikid di nga bawar na jelda kin min kien ayen nin kelen si pirnga isola ongal bisona belal malla aba goran ki taba tiyo na maki ki dulgon te ajaldi aba dombare si tabunga ki te bawa tiyel bawal gal dombare wal gal guda piba na men nya manki dulgo jaldi wala alan gud hafis en ja goran ti bara pagi ji aba ilong na tarikir as jalum ba alan jana nun jam dingi la join denti nay ba indo si mande se er jawla san de rujo po el wuna elo aske ba kerre kalde juta alan jena ritwa san el nun ami aski ne le ba eriti jawle mending dulin ko el mending jam ina tagatini ina lomba dingu de la sa jawli jawleti dulin ko jam ina mending tagatini elan amina mending de ruke el wuna lombi mending yesite wana lia nale atoringa sipia lompi esete wa nale adiana sipia lompi esete wa nakangui lompi ese injali na tagatini induose manen tinkin ayanga kin tin nyet tinkin algarim elnas borukeri na kwelan duose den suru bawadinga sene jurro na kenga na dinga sipui na dinga sikewa jingite atekenga sikewa na kewa bullinga denti nela balangi njama ngalangi si burana fisenja denti nela balangi yesi janenas piri jisi nal ko an der ke hadisa en eten sokla di do ding min pugo kera na rogon tok bir emi ngena kera pirin dio jebi al nya ga gena tabo gino rogon tok ne ide dio pe ne ken nya kinal pir gena kisungul tok sen dola is na ongal tonke na dignin kenas dola sabe na tamman tonke adi illo na kikin kikwa kidin der diwo no kidin der adizin illa do pugo kera na ela rogon tok emi na kera kina lombal ko se chokela lan ko se ke lolo akwelba mara inang nday royele inan sikerengel naki ki torgu to kasin kerengel ba mara na kerengel si erebas asanse ga esense do basin deling indel latini pagi ji kiting alang ruwa kerensi inan gisi deren senele ruwa akisa ba lotok ni akela aba illon na di nu nyamin doray ba jona tari i jwengena i jenal ba do bi do tari fi na de nu am marabe lon al di nu ngelo ke la ko ngiri manne mbas gubya wal gas tongas daranga ja ani bidien tiye kwa osna ani bidien tiye kwa osna ani bidien tiye kwa os kisok ela enang na kisok ela enang mara al jiro ina jane balan jien sin jwal ba delling kilma in jaw al duon wayjiti nam duwan waye giti to laiba lakin maralo ke na wajibi na islompe kwagis dombrin di abagal ajaba inalang dogba mukhalif jam kise eten sokle na men kamen orre ko anyetting lobi lo albay eten tin it aiba alangi njamming al ona duo ki din kitabu hafizenga barnga babel na bagona bagile eten sokle bani fena lo wene abas lo wene si den tarika dobi do wajju ta dem boten tarregen kawe doba do do tina dem murad jawngel dobi do den erita sakena e lohna lo welin dawin pya jawngel alang kaung alang istai dengen ina kale alang loko yo wala alang sa surjeingo na lombere zigen bia na eten so glal deri lompe la kwa lolo alang bako wana na kalas na madu kwasi e ki belenga di wala jira gutinde arajara makwasi belade jene ke akel majiri ka impora semen ware kel ma min war woyina kayna kel ma puy guran ya kel ma puy ka una ki sedok aski be nan an ital asan de ngulo lo imburo kaines kase ngwa asan ka dok duose udo ko sakit aisa e kase pi ele se as bulo ba de ngara eten sok lena men kamin ele denti na laibo
awnas runga jof nas kwasi jawlang arit hafizen kawal mang runga kofol arit hafizen ja runga kofol abaan kwesi hafizen ja inalom ba derle ngal ba addin se kalma der boruke nama uan kwa kisol kilul wala ninal kanel al elen abaan kwa na ton kete abaan kwesi zaruke na abaan kwesi jile men kurwa sake ba abaan kwesi jile jamen juru na sake ba na kwa gea sa digna tinin luana mingwa abaan kwasi jaile akaba kise ense ki mudwale aka wile ba mara badelling elai alki abaan kwasi to ka na kin boru wa kin se to ka ba yiki ate ki boru nyet ki kan abaan kwan ki kan kin nyet kalde ka kya kaningi kalum si abanya ankal da kin kise ense udo so basin war jangol ji do de tar do anyo malo dilio ki kala una kwa mai ningal da ki nyet tinding abadu jona je gila bara dora ela dogal jijendo kidignes do kwase jomel etender ayanga nin sikal poy da embo rudio ken ayanga kwase den dio keringi nan den dio kwake kingi nan den dio abanga kingi adikenige den dio keringi nan den dio iyanga kingi na keringi na longa alki gisin lo keringi wal gal sa lompinton asa kwa lompi se kolo kame kin ayenga ni ngena kwa kela ton ki don ale kere alminti der ton kwa ba kela ton dio kere na kwa di ba die kunge kunge na lompi se terikawe lompi tara se janyi ay lompi janyi gisa ay lompi ngi kwa gi nan kwa lompi nan na manin kunge kwa de alba lo sura nga kela kwa albide ngumbe lele alam bi burona ton bo mamba ide kumitia kangi lo ngalanka ala maman da kaska wa balkar kangi lo ngalanka rake el gi do bon do bel kwari sibat di kuye kiasa kalum ne dio al kele na kri na skuye na ti kitaba kuye na uto ko sia kit kan na gwa ngi ba ka ngu ngi na la bar nga ki kisense o report ol gal o report en ke ngwo kinal ki ngaya nga ni ninge al uto ngasi na puto kele al dinga ki su puto kele al yende ngara kurul ben kaming asan joru kan ya belo mara kise ki kam yena lomba duo lompi se baspi wala lompi sa bakari nga jellel ba mara lompi ki jengele jedu ala gezja aba durin tin ela inanja na aba derin tin ela inanja aba wajan tin ela inanja aba wili jong el nakela into doga kimba gal inanja kai lombin keng e badan ji ela sale do gajundi ba adi durin tin le nan do jaw ajundi ba adi derin tin le do jaw ajundi ba adi wajan sale do jaw ajundi ba mara le lo wulik e nga le keng kital e long asa kondanga le jaruti kela sile an mal le aja ka yo ka bel na ina ko na inan ka jisu wa kela ay yo ka bel na bon na inan ka bel na bon na inan ka mara asantin ita ba so duo si terim bi lombin bi ngal bel na ina ina na ina na ka bas jawli na ton kwa wala kwa isban dienta menen na dianga de la bas jorum bas jawli bas jia jorum ba bas dole tri yawna ston jundu na ston falete kwa isola ko ngati marala nyane na ki ruwa ki ne ki ti nan gizi la ki worre la bele sia kwel ba ki ka worre ela una ka uluk se nan duo ker ke la worre le adi kin dole ki do agero askin el banji ki ta ora sur bar adi jirin sura jol ba dole kin ke le ki ka yense ke orren se ke ki kwel se king coming orrebe alan source in kel el duon dogola kel kasal wasayke annandien bare wala dien e tabukar lambona kelal udo akeran kan lol kikira dola kainsige abay den sura kelbe ki dola kel kainsige kaamun lana duese orrenge na orreki orreka duing duing ay duing wolo gines kasil lompirigo adi jaringi kasil lompirigo esi al orre duing adi ya jaring man ndo glombigi zigo bi ndi ere tala sa ne ndi ere tala ski etena man kam baran ki kere di ala ko ba yo ono joro wa kere ke lo boru ay kenge ki boru wa lel kee kaamu na ba di marel na belese ko belense la sibas kineli duwa ki ba lolo bereng mara kete kaamu na kaalum se oro pore ku roske nan si juru ke na lompini den juru ki kwai mustalifi kergele ni ay mara uto ma dial pingene zesi inen jigi e bakwang bullinga ge tugangan kelal kelena yesi kurgie
lo den juro na majuko yanga majuko juko ngi na mas na mas tarre kai ku kwan juro an den juro na mas kirin sai ka un na ile duon kele mena den juro na sarte ngi ba ete kina men kam imbar nga jisi won tu sia kela eten den so ba den tina ba kwasi aba ilong na jisi nas injawle ti yoka aba ilong na igari mbulo alba ina na gari mi ya bulo ba garon ka bay na ke bay na din tongel na o je suru ki borusel din na suru sel sel din ye na lomba lamba ye na din pe ya din pe kari do na min el na el duo karib du bargu duon illa bargu on burun den ke na si ya bana din suru kari ba din tongela ade killa buru di kontole ndora el na kari nando na min din ke na le kari do badin tongkari do badin burukari almen jegla ke ki almen jegna na ke kosse kari je se na min illa kina jiona jitrina la jewi jisilo mbia se ka won ila wona ila do ko rey mun ila ngal din dongal nay bulo ade ki sey tinere ade ki saban rey saban saban ki na men kam baranga ki ka or rapport ko se xasi askel ni ba mara ki senze abelo ne giden dombaren dio yere nan yon ken sen akela ja or rek wadi benga ma ajial ko sen ja wala ki lolo awno guto kurgula songa asan kalum to uto hadi akena guto anke ba kidin juro basin gerring ko ken eten solo kan nguta ka bana ko amburu wala kenas ho enan kerne abanya ngana dulong ona ko amburu nyangana luto ke lo di ko pa wala luto min saral min di lo lela na ku ngi pelina ko amburu si yegi la ten den tabu lo ba lele bas iwel kidik aba ilona tong oromiri le kapul manim boloko ne le kurona ma del dina njegel na men ko ye ay lona na kidem buruna lona ku ngwangi na long ila dog digi erdi kena de loibo eten so likina men kawen barna lobe lo albay kiki njenga uto akena woro men ngalam buro asa kwasi bodjelo e ki kuwe sankan tolle kan la ke lo to linga ke bo bi balam sa nan eripi erikena pingena lo lenga jile jam ngela dual ungi so go ungi bo an nangela tinle kele yene jile jamal o o ba kin kwa kike ngarakel kin ko kiyen min gable urbo me asene mara yalba ke balbasa ja e kalas adwi mamal lo wadi angal din ardes ja sta bu jele le mamang illa rige jundi na la paya pa jani nake dolam bungi na mamal le bari dogi la jundi kai ala adwi riala ke lakin no kiran buru ila la pa wa kan si dan buru si askangol bakwa min yang le amoa le kwa kital bakayin awnas kibiya kin ko yang ko delling elal ni fiyan nyukille ke sa so ha en si joya khalba kin se tenga titiga jeyu kin se ta titiga no rubu ruburatul ge no saratul lage al din aranje ni kidin si gartum jirgo ni male delling ila der nyokay ko alien gar me nyaase abbilen ko enen bela mbal dakki ngina kafya na kafya ba jibas ki bisaraja na kirinzi ya e ina longe ina lomba marajilia badlo le jawo din se tem wela juro din bilbelan wo bas juro al mes juro ba ku yi al men ku yi ngena jibari ban jabu ele wona erin tokena na bilbilie akeba ina ran in awan kwa sines coming al itay bal briske na bo al kas ke ba in kai na ina ma den surin himaye delleng giden seten wo bas na kenye mariko kiden min dilingwe dik nasbaw na ma kenje aba jigilan uto ko sakke ngalan ere gari man sabba na bono ku yi barna ke na ma uto ngina sa so yi maraki na men kamming yo ha paginya kwa kita ke na kwasi is na onga na sabe na tamman na welo to kiza ele jisi wona man aba ilong na karhana farake dok zatu dok tarai kela jisu wa dok ilong kwa asa nui kai kin man kam min baranga ki sense au ne juron falingel inna makai no min nizam asa na do jidin source time table inja wal gal nizam si inja ina ete sogle kal o ete duen jedu alka time table sare ngalanka longa da jumbo abu jumbo kwade ka basin kai mene ngela do timetable sare nga bas aula mane nga san lompisum yana ne zame timetable aba itirgo
ila gida le tebi ka ba tiri wona ma duin sai aba na ma dok time table aba star di jangal den jongal pututio na ma ila njo ker ker diwo pa kira jawan ker na ma jona ila sija na ila sija ila na ma kai na ma tertibi kita sal sul na na ndu ti amara ba ina ngai ba aba jongal na pubi njo na ma njo kala skal ina ngani ila ba terlangi mara las dan uton ke time table ya ke tertib kinna na mangena king coming alanda en worre ko je aka imba onus eribi ersin kiwi abai eripi lanin den tin bulo den tarel benangi abai derin tin ke daili na kwa kuzil na ke obulinga den tarika ya sanka wala kwa seranka hafisenga abai lunnai durbulo ainin kunyo adi kuri adi kwa kidgal kuri ngage ba ai ainin kunyo asan da yamburu durin karan abello na waja poi ai ainin ka adi kuri de sabana biden sabai ainin bunyo dok alan elen burukuro mara abaki kanenas ridigin dio riker kawiel nas beleker kawiel ele dia ke ba ki asinga songwa ngwa gare maka ina boru wales nui kane taja agin. Kidik nan kama boru pina le ei ela orre al ina long ela orre ay long. E inangi, ela orre ay long, ela orre inangi, na ela orre ay long, ela orre inangi. Nama kikai, ela unne kwe ela lang deang arrarang kai kwa gina sa zonga tollege ela boru le ei orre ina sa zonga tollege. Ne ei orre ina stine lanan duwa biduwa ki. Kie kawi na kirtega na ai o real ke unsi nga rengel na kwasi inni kie na ai o real dem burusa so wa jamali bar ngandio seid ko wallahi kare ko wallahi ri ko wallahi ai o re na ai o real gal ke utokal ke din tokan na ai o re nyet sinan ke rem borun wal ke kwan guta kawe ne kina kai na uto wa ke nga na borun wa ke na kwan guta kawe ele wona ke dem buru ye jannai di ki mitil si inkaldul. Ki mitil in si kaldul da mboru. Ki kabalay. Ki mitil in si kaldul da mboru. Orre poren da mboru. Al ilon na burto. Jagili ay si kaldul. Inang itarang. Kwa na afkara kongule kwa. Da mboru si alba poran mboru si deling inkay al ilon na burto. Ina ay burtu sor ka ba kiroriti kiroy na kiro den kirin la magal duwa jege la burtu se ba si motel na belam baye na rikay rikerti mon kinan zin terik argian an dren jawab mara burtu den jalam si to ga jawete ba argidi ba kay kiroy na sa songa jamaili na adi lot na janyere dio den poka insi alkame den poka insi alkame den si ming aylong den simbing ailong alkamensi sim likaiba namay lono sukar simotagin pal ki ruine dio janna ela dem pourquoi si janna nakien kwa ailong adio ken kwa ka diloge wala nama diloge jegil namas ay mitilen kawe al buruki roja maili na den dio janna na ken kwal den dio kay al no ke lengel marguba giba istala saiba el boru diele jegil istala saiba diele songage na ina ran kirtinga mara orre kwa se la belabas yo adie ben kama a elal ba mitil la killa garib na tari belaba kwa elal inen ela sebapi annan bad miet sene wala bad miten sene ba fi ka un yela pe bal den sur sisi la alan ken atinyan atiyan tari na fi alki te kan sur wan tarin ka al wasan ette duin burusi tari ana sare na sarabiyo sare ba ka ba na lu da san ette duin su duin burusi tari a na ya to nas mininga ai mininga nan ade illa du adigal na bulo alangi bulo kalas na haduna utu akul tarasa da alankado innon na ela duo ala ela bellandi okay lakin no
yena ki ngwa jia bas borusi tari njawal din soru njawalan jato na sare eleri umo banjaw aba sare la sokpa wona la juma bal jide ngunjawa na jato la sokpa wal jide ngunjawa na sa zuma ba na ingel jawo na juma na eleri bulinti bal jide ngunjawa jis gerngel kikin yien wal kikin khiyarata banjaw na kuru juma na makari ajallo maraji aba injaw kadwen borusi sa tare elengaw dogola kelal kering yeren bat 50 sen wala 100 sen kundula alang lo kumal na lo birnya lo to lei alang kumal na dien tala inke asan insalle men kinya sa ki wo to rale ken kina menan kam men baranga ye jiteba ade lo na te tar ya na sare hagi ge nas den ridi jome jiteba nas den busi ridi jome jiteba mara alan din tabu na jabal elang awal basare asan sare ge in u ku senal ke namaka inan on na ele dual jinjira illa duri kena tong birnyalen dio ke alamba karu jato wal gal jato ngira to indio lakin no ina ja babe na nja na jato ele tong indara ngia babe kuru jumitia namba jangu na kreya jelo rein tarile na namba juko ja tala le nan kreya jelo na ba tala le kreya jelo lompi ho anyo ne ba ele una jisi lompi dalire ho ai selbo hadaf kenes de engel dangi tala ini na duobi do gutka yo kwana kalnga dombare ndio nama dog den konjolele na gutki kwa mbelenga na den ara kurba innama nizami ina nama dog doke na doko apangale kwa apangale gut kwa apangale dosin keringe marcos do yunani ga marcos in kwa do bi do alke del din dio na den timetable ape ba den zorin asa kawna liya kawna jato kawna ingel kawna in ari ari lona tin ina pau kaninga na di intin pau gwe nan kaninga na kele en siya piba yal bas juru sa gente na de mbele sey yala aya alba ni fena ileri ke bas ileri si den tari jaw aba kusini sa bay bay la tari itsi jaw in kusini si toga ining awi aba birnyin tin lay bas tari nga ki jia so tabu kwange birnyan yala wun na asang oya jag ayla erikir kusia buloba kinnaramu unse ngage baranga na sa so ngage lan sabana sulange ki sa so aski balbasaka nan so sa so ku marakalon tiki kuros kain so kerangel ki se abako anyet wal gal nan kwadi kawi na kurgule na ku anyeta geba abako ona isna ongala os kurgulul ne ki ka wona so ngam bere ngase gebe len ka nes kina ani dim beral jual sei ne ki sei sei nal ne gina sei ne jin dongora jam jabal ki nuin kirin jelo aye jikka jang wala ka pe aba wala yem man ka ina ka pe aba no ina ngai ba bare mbar nga hegma si na bisaransi ki gutin ja askir go ba bisaransi na hegma si ki gutin ja askir go ba jina jwaba eten so la ka guta nas izon age ne ele duoba asas pe ena jwa bakirin kelma dio asaye bele tolle elna ilong alsi aran kidin kelma na jwa bakana man isongas ni agina mamam isole dwa pago ba dembele la ainin se na mamam ina dongoras gemba elawuna mawahi bakit kena lompi kwasi inni ken tabungale neji mungkin nan dalin den isongan nyet ninja na ina albay su kwaila ingis kwa ma uti tu milla qalil min al ilm ina ingis kwa ama utidiku mina ilm jagil ele sabaso iki boray naki boro batay barna au no unse ngase dok kidal ilong nakay mbar ngale kel kam duo adi gut pia adi guta pia bana unse nas del kelam yese base ilong iti nakoromba korongi anan do mbar kena ilong alde gut niay ba wala guta pia ba adi day merami adi kayen abuage adi kayen kinnage adi kayen dogolage dele unse talba kuma unse yaba tobiri aisa illa abba kwa na ino gis duin kwe kari kwa me kwa aba umona awdo nyet ele bele tok lesta bengi dele ina jwaba ha ina maal duin baya sa kien ayanga bitu ina al hadwi ya inkabas gal duin kwe nas etik wa ngala hadwi lakin no ina ngayba besara ke wal gal mohi ba lompi dimba si ini adnan kien ayanga ning ingi jise ayini ba hikma kena bisara kena lompi din kwe elasi ini kari kwa miyal itingang iti na yesi ini na jisi ay ini ba. Kien kwe labo duwa bi duwa kerti gibile mfi. Walgal kem bila kan singa gibile mki ba jutu mo kena ba tabu njoke. Kien kuto ase awuna duwa nko
na tariska ki sene juro ngase unu nas kerringel uta songa alang herra deldingina nyangana deldingana perrenga herra deldingana nyangana perrenga u kirok dai suruna el na pa ona perrengela u no kiren suru ten sokle herra ke bo na herra ba kikam borusia san kingo nas herra na herra ka alang di kwai bo kika kirring na kika na kisurin jwengi na kika na ki girgingo na kika kikeleni sa boruma diga ke inka kriya ke boruma di ke na kien suru ha ba jige la kien suru suru boru kerle skundu la ndi ngale ke nga itiri kala ngota di ru na ri ko na kamal ne kida nje gil ba jannai ye ki ngese kayna e pirafi king coming al juro ke in kwan ke la na kene na kayn juro asi nyokoto korul ne kien se dai lo ke in coming worre be worre ala mut kana kwan juro ke la ze kayn te wonki ki dole ñokoto karang na karaka nas kayin kayin ke la wona toran ke la na di lo ka wi ne da kida entin alkeri wal gal kayin dolan tin izal keri ko ndu na tatawur di wo ke alan kwa kausi ngene tin tabun sim mosot ka wa alan kari nga kawu ti aba ete kwa alan du alle ka wule lo alan ki ka o report maraki sense au sagoto bo ko al undula in mannin tabun jursi inam magi tabu kurse walgal gi tabu putto kali na tabu ajili maba walga tabu akili maba mara sogo tabu kwa lundu la base long do wi do sa ba kali tia ban tabu lim na kidik base long asantin ban kali al de ñil wel wa ngona kiyen ni dalang alang ñilu pori alang do ke rabba bodu ñilu do gal ñilu pori na por do ñilu do ba ona pori ina nam e ki boray na ki bor fatay bar nga ki sense albel na ba go ta jagindi kelme si moye orientari na barnal bundu na bogel yei ko je kenal dangiri maraten sokle ki ngwela san kay njoro nga kerin akello tori kere dio ko amarete baslong asan njoro kere kello nangis long asan kere nguto ko lina tawra kuro ine tabu nga tawra kay masin duleng herra kay ei herra ya elong nakidik dok alkelu ki se udon ena lama bana tori kwa songa genes ki njuru akere ki lulla mara kwa di na masgal kay ngasi dok na may long ye ke gabale kamal tarnga ro bandio alba tok tok rengel kinema in koel delling alamba kwa girgingo ke nela urma songa la tori ngela urma walgal karam tori ngela al tuz yang anaki askal ngiba al do mem bargum boruela ndi mata gundu na sol jaroti al bas kuy buwi pay jeri rigedo az yamba pay bele kikin do lang pay jeri yeka a al soli ela si lompiri mending nyai sole den lo bele illa din jabanin palingere illa kurun garin aba kuye ba de mo chama jena zoom ki gabalay aso ga samin ki boray na ki boro batay o bar nga ki na ki sense orre ela ken poral ki tori kana poraga askinel balan ko an worde akundula wala an ko an worde nga undula na dayin dio kritia na spiritipi 15 kolom ki reporter duon worde ki o basan duos den worde pertika wala na mang etok etele dok duon orre akanni ba igete ki gabalay ete kayen baran dio dig jalam sa na orre kerin den orre nya orre ker ngan dien orre nya nas digi sim bilen ding orre hay ding orre to la lay ba wala jel jel na ki yinan ka wala kayen kwan dio dori nya la ngelam bi atori aba ji orre ker si duo si zat nas inala njo ji anje nga be di wala anje mba mara kwa da ngorre kundula nas da ndio kayen kwa sina era bele na kam me na ki ne lesi lolo onas yuro akere kello lo da kisfiala lel kware war lela mara kidele kain sinar lela ba mara ila ina stenpi lo ila ina erringal na kwela lel juro askere ngabe lo barka kisse aso ki boraina ki boropatai aina na mai tir kuro namas dan tombalen ko etikel kam namas kay ngula kay ki boraina ki boropatai

aso ke barai na ke borobata barnga e kai ngose na kai ngatu sindi e kise ke mai sumai ten sok dogal yei e na kai ngor na ke dai ngen dali ka wela un ki torik e aska ba inan maran do kimba lombe ngen jewlu ga ngena do gurgono age e na jundi alan kwa longa kire inde ka wgeli e alan denge yasi demulu kan dai ge yasi demulu kani itare long alan yero kena long inal kwa ankal nga del dindio et en sokla ba jona jigla e da ngi ki suru sa sans ke lo ina ai e di e ki suru ele se ke lo no jumo na do abane via na kurunyul na etere ka kirenga na borunwa kirenga le nyanga sko ambele wi bele keral yena da ngai ba ol gala li yena de ngi ngai ba ol gala de ngi ngai ba abo inga irelang ela serisen dok ina belen sabba irelang iyang ela sirising aliens e amen wardeng tiba yang nasfali nang ai na jundela nyake na pordu ngoy kise nang e na jundela nyake na ore e de ngunsa zo tabinga aba belen sabakel na kwelangal belen kirtu moy tirik ki jure nga sa songa juko akan walgal aba nga sa songa juko akan yena yin kwa iyaye de lo yiyanga la ba min kiken janga na kiken janinga na kiken jabunga na kiken jirmonga na kiken kitela ye kinga si spi iyaye de lo kiken haraktan kiken mutu akela pakka to do yiyanga ba ilonan di njuru le kin tarasin na sangin jolomba si yesi kikela njergiti alang yes in iwel in kwe asa jengo ba yal bas ina lang kin na kasi bagi pina tori iya si in kwe lande ngulu nyet kanni inalo mbande ngulu inden sabaka ni deli na basin kwa kana alionos belekeri wala yona ke kwa kerna yana erdi ker yina ina na long kal onasi yidi wala jitiya bo jiwa en jitiya ke bo onas iwi maraba e e le ton yisi ba ken kela ani den temen kela alba ye kwel na lo kidge al kenge ke sense ala kati warke arunyo e ay long tolen tolen e ake bo e simo e ana e gizi ay le diobo ke ninge bo na dingun luna to kiki njuru ngola ji dio je nga sokwa mu ba aba lo de kena waja ne den sababa ji jang kela ile na kela na sa so nga dingun so nga ba sitin nan tabe ngin deleng mara dok bar rimel na milite na duo je nga na din so get pagola ngi lompe ke sin kwa na al so nga yin duo sene jige al juro na mai kare ayla kering ba nin dingi tilla ay sa kulpul e duo kere ban undule la bulti mending abay trigumel jawi ban bilanga sabani na may yesi ko kay ko asa kay mending de non su politi na may sin kwa duong evel itesa risin gisi aisa jengam bele bele wala al kwelang gisi jengam ritme dem pela gi jeng so to ko wala lena jengal yena borage baske dem bele bele ang de non su to putiel na may sin kwa ang borajaba ang barajaba inangis beleng ina kidik aygifia ina pordungo epia iwasi gisela keringia sa pordungo ejang nasa orren ko ejang ina kangung ese angkwa abay long nam pordua ja bola sing orre keren ko ejang bay sing kila bele ker ko ang ang ele se bay sing duo keren dem bele ko wala angela se pesin ki orre keren dem bele ko mare gisi ki duo keren dem bele esko aba ang baski ka kwa ki dim bele na kayna ini na magal jengang ritnes gi mid dem pi alan jey alan din di okerin na alan gi jena jurno jenas jaya jeng ali yen kange kembora ki ga balay illole kul nyetting ela nama ke ete ko dogo dogo sare na jato nama jola nama man duwe ye mburduluk nesu warik jawla. Wariz jawla na soka nininja. Nininja kanal adwel wola an sabamburu. Ila tinleba samburu njonga ke yin. Samburu anni. Samburu jye na dual tok jonga kwa dogo si jonga. Albas jengu na jawange ea le tong. Ea le al jawange tomba sin jameng ea shunu. Ay jigi lal jio kas jolole ci ma man kam ngal jio na itla so gadi jonga ti ndi njui ni ngena duo jenga mane riya asam bele aker nga jumo ke del e anta ba ge tolle nga ngi ngena sin yesu yo wala ko wala jigi ya gena jigi
asaji tong jawna iya sin jame iya ay long alba jiyo le na maki ani jega iya shunu e jegi lole ko de no ma min pakato ngana ngwa ka manga se nyedi eto do do asalmba ma dingi ya gel adwi dingi ya se ne ziye nan din source ne ziye ji si din source yike jana ka yang na ka anju ne ziye kidik kinnano belenke yon konjula nge banga kinnamo duonja ku songa uta nyoka nyoka de ke nentas le na e kinni nyoka ke ba rdin ke nji bang itiri juru mare pu le songa pai bara habib ibrahim ya ga ya so gi samin ki borai na ke bor patai kinje nga a una kay nas kanyete songa se no bara komre tsep ya ga din blese inna ye na sa songa tagatini na kide enkete ya ga komre tsep ye na sa songa tagatini nal be jinan jo ine al sa songa tagatini ki asan kainti na sa san kengerel asan inalom intindigal ri inang injang ne indigal inang injang ne indigal inang injang ala ka mba uto ngasi terlengi ho kaw na de nga rakurel ba aba inang kawal jijwa basin na ja kay maraba ina kaw ba ina eten sogle aliye yeyi al wayinga kay na dan sur boyin na kwagi kaldena kurrege na duru gunu na mbela jana gona na bisenja kila es kwa ba maraden tin yeben bara ele uno mane lompe do rose evelja na le domborenga ele na le na gora le ele do do rose evelja mane lompe na ka ba uto to lenga de kidige lompe ba do indi oke lo ke rakyo na do in source ngis kwa sur do ngal mogaddasi na ingis kwa duin surlelang bal songwa aruti na ingis kwa duin sursi hayne ngalanga ba na basene ngalanga ba in lompi tarang ne seram beleng mara ete intin ele tin lay al duo ene ke obuli ngena ene jinja mal jana gura na fisi ngia de latini kilu ola is kwa ba mara de latini abo kwelan eribi erisi kiden tin kangara kal elnes erit iwi yalan sare de mbara leke wa bungol ba kal elnes erit iwi adi der digel na kwela nan de mbara sikke worang asan ye ele risita ga jegi wala san taga jeyngo wala nan taga jurum aso ki bora ene ki bora fatay bara ki kwela san dobi do jurum akari an kello na ken sen akit sika na asan in kalum do en jedo alin de entare asaka jedo ala rimenga ei kayete kwa ke ngabatare nga sasonga yi dem parak appa sundul nabasken jedawel den jil warati pimpia kisok pilan sa tinina nina nile al ari pilani den du inan ki tertid man mungkin nasen dual nyeting nasen dual nyeting si tesfia kelen si nalang a ini sabaduk aso ke sam minki borai ki boro patay barnga kwa kital dok kay mbara kital di okay ni e dai mbara ke Al-Hadi Ismail, barake bora yina ki bora pataye, ayi ayjelu. Illa lon ki da yin tinsido asan ki jelu ala kirgil wala asan ki jirgo wa kit kirgil alan kit ka asan na ya ka imbara. Bara, murun sanaba. Ayi jegil, ayi lon tari nga illa lon alan ki jelu wako wala ho ninkaw. Illa lon ki time table kaw wala ho ninkaw. Kiga barai asoke barai bara na borpatai bara adil Umar Usman e hay ay jendel ka kira jamba ki borai na ki borpatai a bara aliyene njwa alnyet senage misal khair bara na ayi kamo man ka kira jang bara Mustafa Sarakwe asoke samin ki borai na ki borpatai bara na dog jago bara Karamuddin Bashir Abdalla ki boraina ki borapata yena kay na kirtin kay ngunsi an kenal ten sokle ko yalda ngore ke mbara yaqub Abdalla mbara Seif Muhammad asoki sa mingine sabba bara aldo asikir jenga ki boraina ki borapata bara kinan ma yenge na senga ki dal ki kan di an ko nyin kise alang orre awun stabun ko usin asan tabun ko usin alan ke reglo to gle akay mana kwa kingasi e nyoke kawitia
da ko ayenga ke bala kinsi nyoke kaveti ki kana ka insurance nyoke kaveti ele won kinsi kalom kido galba in kalom na duwo wido aliena lompete o na na masa in kalom kai nguto wasi abas elona skiti na katko ba on skiti na katko na abas kiti na katko surunga se bagika basin kalom kai nguto lamba ta gunja karinga na api iria ko na olo dok surunga belenga ila nga woibo easy to go el balan duo orren do la piri wala piring a wuna duiti nas easy asa loto ngaroti nas kilma iru kidi gis belanga duo ngwa yiti mara ken ta fasela kamel a inni ba ko esena ma kilma wai na ko en nan asa lo nga sai holo ken duo de ngari la bas belal wuna bawna ma jato akira akira se benke wala mba akira alke abanen pia alan jato ase benke enke jato nan lolo jato ntina kebo abas kurro yangiro ge seba jegi adis kurra jamba do glompi ke ban ban jegi kinnana man kwel ki asan kinel ban dobi do nduna kyan kona ko an roba da ngiri de kisi na ru uto akit ke ngale inlong al uto akit wa gato kwa kibite na tabun kania o kina kurgulu ngo dirik akomba barnga kwa kiti wa singa kwa kital kwa mboru ngale ke ngena pal kurul asati na wofere ngine duo nen jumana sin no sasa ke wala san den den tule sin kena ho wal doni kena sokamil ton bungel wala duwanin kenan yomenti umeljawike a kikila burun kwang kien tenga longale bani bal duo kien bow inelan songwa abelona jaba ba jona jaba wal galjam na mas jengole jenga nama ela der si yero al dim buruke kikai gidi ngin dale ki joro na ki domborei na kai wajibin lompi ala tala ini lompi alan kuran songwa jengi dora itarang ni fiana risito ga jawe allompi akwel balang digrin deling kinkine mai non kwela nan duobi duo a alke barasi surunga se bagi ka kikalum se ten so le kwa orre jengo se inalo manatori ngela en tabun joke mara kwa ke ngalas kwa singa ma lolo orre inan kala lolo orre inan kala lolo asa ki ba kola lang kwa barnga kwa kinis daranga ke insa so asa ka embarnga kinis daranga sa so ke maraba bona na de ngara bara kwa ke inna ke wata si en kawe jelda wasi en kawe alba ginal ba kwa borule boru kwa ke na uto aka we na ka ka we en kawe mara ende di aka wi ba sa en kisi ngana kikin alan jumuna dara kwa we nga o na kwa we ke na kwa ni ke yen ela sas kimba lolo na kwa kital gal itirik kere yang akwa ge kaynes kayndara kala nos mara ela en kisingul uto nga tollenga idinga kisingul ba sam kor king wala san duwe dem bara se bele poya akwa ela ang aiba mara ki askalum ba ribe real ba ela salum ba ki dele diwo lay na dog diwo ela ngi diwo na den sikra min den arasi akara nga bola den sikra man arasi akere ngal be asla ngi se asa san kan kawe denja yaba elen kawai uto ngato lengan indaka abay no nas business di jena jwela lang enela business de lo karai kel do no bersi ona mastes in awule abas dinta skidi mbaram beleke si mona vola bersi ko namas bersi ko ine in rimma kawai balan kidi mbara aisa elen kalam bilan ko sen bersi ko dio lolo inan aiba wala ko sen yeden tin nan sibeto na ki bila khas ki orre kwa kidik na meten sokle kwa di kin na barngan galang o yo barngan galang ay goy ba abalona galang wey ke kase bas lo ngalang awuna marallot ko nay ele duon de ngalang wey wey ngolal ay ele kase jundi na dan dulu undi ay ele kase jundi na dan dulu wori an dan suru wori an al wori an alang ina jobal ko akerngan boriyo na lo wuligi na ela rete akomba walgal nung sa sonpis ami
walgal ko rosa songa pis aba walgal al ka a walgal sa arab tirimbilin ko dingo walal ka a alang inana lolo kay mbara ka ingeten sokole ko adi kay na parke ngelo ma keleleng ton abir nya kelele cool ko amburu ngale arabi abir nya kelele school no wuligle cool retia ke bal kom ka a ke bal kom mara suru loazieba letar ete suru loazieba lona to banjelu na kena resin borung na lo ke ngai ba jegil almetele melen dimba dingina duomba duongi duonga nan janna ne dinga ba badengi dinga ba ko ade ke ngete sokla pal kurul as yeba borul as yeba lona to banjelu de le dem bele bankel jam borung au sin janna ko an au sin janna da orren au sin janna gudin asu nyet kinko lan ko nyete na lanki ka ngwa san din tala le kam men ngale jisi lombe ngini an nan aljo din wore na kin ko na din suru na kana ka nyatal ba din tala ina la jwa ba kal buru pile li yonal ila tala si ala ala lolo ala ngena jwa ba buru al kusenga na ka de ka do ngora la ba lolo dog din wore ade jari ngena din wore ade jari ba nan dog din wore ka ngwe wona lombe de tala ya aba nyon kere yelo jato lombe ba si ben bigizi na ban hazi benje na ka ngui ni jikere jele na mangari mele ke jele el allo ker kana ela el na ke jeri keri mamang jikere nga ka ni jello jika ba dog duo nya na na duo yu duala lombe te wa ki uto nga sen man ne binga dog al do mo kwa ge lomping kela kwa dog as kine ba kirul duola ke san ina kwa bal al ne binga kwa ka wi wala doma kwa kwa sikawi ele bele tenso ngla bi jonas oro duon sin jota rangal nabi pilan do puy bay ngwa i jimangal impia kise ya ele oro duon si mara oro ya kerna kwa guta ka wena sadien ko wena skum mikise ne bi bilangal do puy kela yamba se kele kaung ele una waidi kena wajibi nes lompi inja alan jawne nabi ele lomping ken amere gas na fisen bien ala ele duo domon duon domandoonge lobi lobla bulola si yesi lompi ngwal ina njaba pi nui kerin do ajayete wa basi ngwal ndo si jaba ri nui do kerin do ajayete ba na yi ndombarele sere mengai ne dimbara na undul ne yisi kelme iruna beleng i aba ina nja ay alba ina lu utuna ka yoko akiran kali kwasi dinere askanna ba na ro awuna kurgulo nas kuma san kense ka lom wayki ay yal kwasi lompi utu jebi dinaki ay yal kwasi utu ajayete ba ki kwasi deringa security bar mabara maramba lompin den tari na ko alang e ngenalang abe ki din suru na ki ndole na ki songo ale ala yondi ete bar kin na ma ki ngwela sa enkalom lobe lo yena min warin kam nga san joro wankere ake lo asan ka imba na lo togle tiriri ka ka ngwina por do sin kere sa songa tolle kan se ginela singa ma so to leya kan un ba eleng ne kin kwa le yamenti ko akela kwa kiwe sene kin kwa le yamenti kise aba kin kwa le yamenti ba ele do ji sine sembele mbaji sa so to leya ina nge eten de li enan si ina si kiri wala aba dog de ngara jere ba dombre gu jana dombre den dio de ngara jere ya aba kwa di ngi mbere nga ene nes jita bo urul ba duwa bas dombra juru bas dombra se gudja na de garajara yo aki asan kalum ki sense ki kwa no saka mbaka orre ki ka kire kan juru wonen sikay eri be eri nan sikay marang ba delling lo etiri bas delling era kana mi san duobi do jeyngo na tong weynga naskensi ya kela si tarika ala kinga si lompirigo kela duwanjiri gonga geba kela dombarin diyo kengina lombal duwene sirigo kinga si kela kinga si lompene sirigo alanka inalang na namasa ngutu wa kango duwong duwong ayisa duwa kwa na dombarin kita dombarin diyo lompi kwa alangindere nga kika lomsi kilombe nke mkuro
abaki ka wone suru ngala nga wo iba sare jato ko abatin kala na kullu mal bibi ko kital ilongal ko kakira bang na ilongal kelensina lan boba sele do etti ko ngal do meskine na rias lombanas do dili jan al de ngari kena wori san asan jeyinga na jina jana barjala jaw inkidik ila do ndengari talke badile masubi

0: aŋ tari bi tari si barandi ola ko eluna jaba tari si gunu na barandi jabiti na ela se a jawba minding na sker gunu di jabiti basin jala malam san barji lenja ina ore don gandio badik bara yurul ali ore al jutang bara na namisin kamin del disial kayin kin uto ngasa san kenti na tarika ali yenkinge abad derin dentini na boru derke bas den tarike nas ka mending alang ira le khalisin bing awle aba dur baruke bo uto akit kawe alang dur boru barang aba waja baruke bo uto akit kawe alang waja barukuro aba illonna derake bana durake mana waja ke ba lia namu uto ngakela ke ngal wulle gi jawin kela gel kwa itin dinira kwa el kwa dille ku reku wulle kul na ariya ke ba ila le na den taris ke nas ka ila ni man jogin ila ni man jogin ila na ila kwa kisi nga songwa lo tok na kawe na ka kin na ma ken singa gena kwa la singa nka go mara aba derin tini ajundul bal kwa sisi nyamal bel na spirit bitu ona good ba alla alla ngwa ki ga balai wala ina long wala ina long derin tinle bas uto akit abat kwa si jola ngiso bas uto akit jawla yalan kira ko senga asan itki wel kira ko senga sito ga inin kawe ina eten sokle da mburu ilong asan abawan kwa si duk in kawle yal dig au is abawan kwa duk ilong alan ki kwa ntabur kira abawan kwa duk ilong asan uto aso ngaki yo ki le balamba wo nga gres ki witi abawan kwa da ya kana alis riasilen ya aslo mbasan den suru jopo kangun marakalum se so to bukwa kinan undula nyetten ki sense uton
1: radio summer daima mak 24 saa yomiyan wa 7 ayyam fil isbu' ala radiosummer.com

0: ay ben del bang
1: e kay mat
0: ete ba ko la do ki subu nan
1: e wa ta
0: la la la tulle ba dia
1: e tulle
0: a na do la kam na bar
2: do la kire ngena ki kire ngi kire jundi ba
0: e ga ka kire ga bet
2: la tarasi
0: e na ite ro no mo ken na kai ti no mo ngi tin war ka la da nga
2: gorrendara
0: le e la ite no mo do ga ay nga di ka gil na dombre digin dio kay no murakin de kisimo ete no mo ko la nan dombre e za ki le kisimo a sangal we is na sabe ayato le weye na nama kwe lalang gis duri gis arden pia lia nama ka duri pingin sa deng aldi pia
1: tulay kagasing arden a uoto pa
0: ya uoto pa nas arden ya
1: ine lomping bele nama yung kwa alba lomping donga anga nama iki kuote la doja taura inle alie inaki karu fisya nimes yung kwa king karun sor al inning songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayere akay mafata aterela nemesen kwa ji dulingwe adamenterge taka kinzi zalla jazan namasen wa lomfi ji asajalon lomfi nemesen kwa asajiu alang king karoses jua kinkaro albaing na puto abang al beleke album lomfing al enkwa kinkaro puto nga inti le alangi kuote la jingi namas salabe ine namaja namas kinga ja na ninos ja sur na dalde sur ja nama ye ne ko tela jingi namasallabe aide namasem balon allonfi ne bi ngasi inin te pya namas iwo elasa allonfi kwa tienta le aliye yiwin allonfi den arga kenga naskin karuse daro daro mbo nas dake el illa ama agilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja illa nama yena irija na kuotela jingi namas nemes enkwa ji waza kin kuotela ze ji alduli adamin tirgejang namas njo kin kuotela aliyenge lomfing aldorol beng dorol beng ke kwara ongal nas kin kwala kusi nas yense salaba namas iwo asay kwa alang kini indio ku tela jingi namas salaki nas kaulie ki kientanga erikare ke kiria kela kelega tulenga ki namai dekare in namaye aya degle le wele na lompende mbere na ele mbere
0: tulay wo tabanas inangis ardenja na namagal wo dorpare kawngi nas dogdeng aldipia e jawo wo dorpa nas gal aldija
2: e in aldi swa tarasi idin nalom fi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alje deldin diono otanga nyedi si yei nafia kuo alkikien karaba sallanga kay nakikienge nandok aldendonga kay in nama jarriyanga nama jaram bayinsi ini asanya in iu. Jayengal den donga kain. Aliyayi na fiya yangasi ingalgi jifiya asal lajang. Ine namas imbeleng asang injiu. Karu puto nga nas ayanga kain. Na nananana wengi na puto ingi namang. Kilage nas dinto doga kain ba. Abay singangya asang kin karu salle ingi jisiba isang pirye eng. Ila nama lompi ken firgen a fali di asanji injiu aliye nyedding na fi deldin dio utongasi aliye kwela lampia ine namas deldin kwesi fali di asanye keli long na asan in long deken ku al lompi ndonga kein aliye nas in kwal kin karon tule jongna ayel kin karosi jegila lan nino na na kinga na darma ingina ninku jingina ninna sin jawla na na kaldega kakire ki ilabele namaye ye ina majiramba yensi inelang gilela asanye pirgenga iu. Na bakilla lompinkila se ingi yesiba fingi dinas kilma fogin dinas long. Sense erine lompile kwengi alamba spia. Ille lang ali ines inelang kwanas mkwale dujong na deuloki koranga ongal dok elana karusi ofurana. Kote yenge bunye na karu kuldinga ingi. Ne nino na dalderoga kaimbana min ningi na man kingale pogo na nino nino pis enga daru nan darma el nes juma nan duldi enga nan kuo bunye nan se jawla ki tintogle illa na jijay na jolu. Na mamang kuldinga kingi na kile ki kakiria keldega na kele na karne zingange adomosa jayenga langi jani na kona ka lompi indentari. Illa nama ye nespali di ji namal ki lompi bang lompi ye kakiria ngang kakiria kuro nan dele kingi. Azan jidele puto jang, na alang inga jamimba, kana ditin ang, alamba is bara dulding kwe toyongo, jisi dulding kwe sen toyongo baba ki, lompi inke kuro puto tausi jang, na ji, te terel jang, na inga lomba al diwere roba jang, na aba diwere roba jang, ila seba sing mansanja idin na jido si jalong, a roba si lompi ala kwelba, na kien kwa lakel asa amba, idin na ji kilma roba jang, na aba kirma teye jang, duldi si eba aralo numa tiri kilma te jang lompi ay samba jum ingal ka ken karosis egi ini an numa sele dunya majiram bayin armi asin nyam belenga asang lompi kurole putoy
0: to le meram bayin nas dogis elangis aldi taras ja kaing aya kining dombure eze kalindio na numa ini tiri karing nas dan tombulen dak dikel kam le numa kainga nas dog daim bernamij gurenda rasite bungkare

0: Tan udah kenyang kan ke jam gua dan bernama Gurendra Ali. Nah ini dan bernama le taman jingo sekarang nak anda kira dah yang dombore izi kalle. Nah ini nama dan jingo kirim beleng kin ayanga ages beleng asam kuasa ikwa.
1: Kese kin ayanga ages beleng asam kuasa ikwa lomping keng kuro al songa ge na asam lomfele sejai keng. Idi na lompe ye algi kingase tewa na ngye ni kingase kwel na ngye ni kem fer janga fale de alanki ye se se kai na asanki ki wali ye ni kingase tewa ine na ba ye ni kingase mbele kese nse kai mbar ngase asan in kwa lompe alin kwa al jwenge ye kedik idi abas duo jwenge ja ndi mbarale jido be kwel na abas ga jwenge ja lompele na di mbarale as demba ela lompele ja ngas demba idi na induo se lompe na tewa ke ara aba ese jwen ba long inal lombe se ina do jwel idi na lombe nden tare se jwel ba yen long ina le se jwel jido gato aba tare jeng na jaw aba tulle ndi ja aba tulle kire la de kange ade ayi tare na ja aba gal tulle aja ba nas de ngu ki se nja idi tulle nga ge ba kidig na maye ide ne se mbelen a udo jiti nga se ala jaw alamba jiti ka kere na aba tulle se jaw alamba tulle kere idi na kuru kering ba de ngwe tenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle kisenze jibasin jiu kise in al tulle ine ji abase je jaim basin jiu lompin kem firja kage na lompi ye kai algi jisite wa ye sin jiu ine ji ba udon tulle ase ja kela lompi beleng basin jiu lompi aliye kuringan kuri na aliye lompi ne jisite wa na aliye lompi ne jisi karaba ki nyadingi ye ne ne don aja ingara jwa bakato abas udonga sa songa donga ayin wala songo nga spacing ayin alande donga uro. Naba ye ka aldu lingwe ang nas udonga kese yin hawa. Na baka a abage lomfi eri tulle yini ba ang udike yin eri kar uzanga tulle nga kela alge ye kase yini namas ane nas udonga jiti yin hawa. Kela udonga se jiti asanga kaba lomfi ye jisi ni meyini alge yini asang udonga tulle nga jau. Na udonga tulle nga kage abas jijayin dimbara se doba jane nasa dimbara ake ba asanga jala ba alamba jabun dinge lasa jana jani iding. Ne lompe ne ene jisi ne alomba sa jijela ji kurokida sa jayemba ato alang injwa alang deyisi jawa walaga suni nala ilangiti. Mara lompe na jisi kela joro ene utule ase ala jawu nang udonga kela se asa jijiwe lasa kwa denga kaluba. Lompe ne ene asan jiwu na asan utule jake elasa jijiwo.
0: Tulei, mehirambay, nas dokis inangis jisi nwe lole. Na namaka luo tobala ko don nasin embelele wala len jingu nagis tirigni wo dol fale kin ayanga ayis belenga san kwase ay kwa
2: e kin ayanga ingis belenga asan kwase en kwa abai bele simmo kel jami al tole asan dingi si en jwatara al simmo kel ami al inenja na abako se kel jami wala galgis jisi enga wala giljija ne skill maggej komola asamba dingi sinjwa inne ngala jaba illasi alka anal umonna swatulle aiba wala dogal dikke ngana inne mpia alba injiti sifia asa inne enga idin alanki kain si dora kawidi idin ne nyedinki tokang na abadingi si jitti enga kilma simma ayla ngaiba mara algi awne kilma ni simmoy asa jitulle jenis dingi sinjwa na asa ji di nga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw ye alay ba alang awuna tulele kawngi innama gisim pali di asan kayngi si sur kaming tulenga sur alang tulenga leko idi na kosenga tulle alay ba innama ye ines kyo ngasin nam belenga san kayngi si udonga tulenga kawli di na san kayngi si kila anani nga le nas tulle jela bas joana bas kose jela bas dok ki erule njwa ji kai bat udonga saltara dwe dia asaba ningi le yes udonga ket malom pe na gis jisim beleng al eridi kenan engineng alang tulle nga le kawngi idin na dogi nan kam ma dulding kwe aba kose fi na lompi din tuka karrafingi innelang ba erbedin ko jawi na erbed baye ne sun kose nga fiya ineng alang si kai surunga si kawlidi alanki tulle nga kaw nyedding e lalba ji juel alangi jisi si moy badok e long asen di bar se do juana se do ginela si mo en alang inga juaba namaska umong alamba duindi tin ka enen ki ki en gombo aw ya na duin bar se namas ellel enen asan ko nga si kay ngudo nga nyedding kawle di idi nga nyedding aba idi kay nga nyedding ara idi kay na ba kuru ka nga kuru ko ritok kan ki alamba awuna kirin kirokan
0: Tulay meramain na dok nama ini tiri karing kain eljam kwa dalam bernama guran darale namus dok dayang terni madik kelkam nama el kainga na dok si kagil dalam bernama si kasing kanyi.

0: Tulle tanu dekeng akan ke jam kwa adam bernama Wurandarale na ine nama galkuela nando gingu kere ko dan gingu nama beleng kin ayanga dinja ile kages palitia
1: kin ayanga duinja ile ingis palitia allom fine kasetewa na allom fine udo apirja ze nyedde ingis pe duingu na allom fine kase intewa azanka alung aliye na kuringan kure na ine dogezi mbeleng lomfi al king karupotange ina enas nino ja na kingas ja ela al gezi mfalidi ken kurones kaze falidi azang iu kise ka al anadulingwe ang azang iu lomfi ken kuro al songwage na mas iu ide kise nse lomfi kuro al sa songwage na kin udo nga ala epi al bas seje kwe la bas jidele seje jayin kapas ka ato lomfi le seje ayin kin udo nga nye denka se asa mba fale namas email kin udo nga lomfi niskwa wala na iwel se adi ujiti adi tole basing iwel idi naska lomfi le seje ayin adi ki ye age lol nasing yel al lomfi mbeleng ala inu tole se a ine kise nse nemis jayin u kise lomfi le namas seje kise abi idi abi nas iwo al ken kuro so wage na nga liyayi asay kin oda nga nyeddin taraspe, na nga liyayi alka kie kin udo nga za nyeddin au na kuodo ka aldendo nga kin kin alka anawede, na kin kwa nyeddin alkin, al nyeddin dendo nga kin, na kela nang kuzingi dok na yung kwa zan salaki itakasamba kin, idi na ken kuro so nga ge, ine namas iwo kese lompe yung kuro, al so nga ge, na duwa nang way salaspe na nang akeba nang tewa, ina ki alaka nga batorek na yani tewa na kain dalindyo, na mayay nas iwo kese ine al lompe yung kuro so nga ge, alang au nas dele se jay puto ayin na kwenbar nga se bagi ana wenge, in algi kase lompe kwel ela alba yay lompe yung wenge.
0: Tulay, mayroon bayin, wut toba na sinantaras, girsimo inang jauli, ine nama galok u dalpare ko nama gispali kin ayang yesi ay separe ta den jaile
2: kin ayang kasi duin jaile ing gispali dia asangka ing alung ka duin suring ala a amba ka alom fing ang na asang ing alung ka al kilum fing ken kuwi na kakire ang na dokasang ing along killa al kusingi dok alba inkey inna ka nama dok kenge na kusingi ine nama imbeleng asang ka ing along asang eingo na tule ing iding na dok badok anni asang killa si ome al kusingi iding na duo ala akeba al kikeng enga nyet ke nama sin deldi agingi ine nama pingi dinas duing jaying in jawidi alang kuin jayinga deldin dio alan tulenga ge na queen jenga alan lomping kem belenga kel ame alan lomping den doran toga ilomba iding naye akwelba alan duldin kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong alan ba illa fi aliyakwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga kay baye na jain tuleke na aba kusenga kay baye na jain kusei iding alang lompisi kilma duing erin simway ba bas ilong alang ka tulengan tulenga au ala lompisi kilma duing erin simway iding na tulle baye al kuldinga si jundi na kay neskeli na kema lulang ale kay
0: tulle meram bayin nas dog inan taras gis girtinwe in na inek

0: tulen naran bain na don ma kwela san duri ine tombulen dak digya
1: e kai sin awodul ba
0: e ya gisi ai zulo ay tombulen dak
2: ay in bat songa jamela
0: ni na bat jama awodul ba ya
2: mon dem da mer reinga na zundul na kwazi gin songa jamela
0: ni dem wali mi tombulan
2: e bat
0: ay tule tule na ine abodo bio e kai bar na su boasi
2: e tule kwazi.

Aso ke bara ina ke barafata ibe la orre kwa kike nje ngergel lobi lo kise kilme isi mwe ten sogle dokalang kel nakago ai bendeling soka kin ki delding ke ngurre akin are asa ngalang kere bangkwa kital ye ina burintule ba enda bangkwa kital dong ye ka embar nga al ye ina burunto ka ale ke in ki ka ing abongang na ki ka mamang na kwa nyeting lobi lo alba ing emil gis na are ang na wosi skola kwa mkise ense dokalang una den darragale ba ing kike nje alba ing kergel ila una en delding mure nyettem bang jual ele na kinga seri bungie inal ba dai ngiri kinga le sok de ne en en sok le kinyetin enam perra ke na dio ka enam par ka mara na masong ngire na dok pal kio a kidik na madog enam min e ka embar ki tal ye na dai mborun tule ke in e aldog ye a na dok ye na dai mborun e lompi le ke ngi kisense dok au na lompi e koro lulla irto na dok au na kien to ale simon jalo tal ke in na kwa kidal dogi na wajana kingi e dok au lompi kese na dok bonus da ya ro na kizi kalom ye diktora pa dogal baye kese al kwasi da wempe na dok kain e wa kidal kay dogal yana kien tonsi da kusingi na kain e wran kita sakay dok a kese ke lul bi lul na tobi to kilo lompi se bas kola kom na kume ze kese alan dok kerensi e alan enas long al bado kidi al uton di kain na sa sargi yal yei na kien ba kusingi kese ense wal gal abon ko do wal yene kien tonsi da kusingi a kese elen sabba doki a lompisis kola ko malan dogi en kien jenga ono doktara sinyi alan dogi en si kilma a wingol mana kidik na madogi na ki dogi en kamen ki alkwa ki kan alkai del dina kai nas jenga kai e dok ke la uton al yene ke la kai mbar nga na kai mama na kai ga ba na kwa pa ki dal kai e den un kusingi do wal ki kien kasa ki dogala en lesi ki tirkarin el alba en den un kusingi ki sense ki dog alamba era se kanas ka go lota sa den en kaula alan eten sok le ki na kwa balan yen si karin kal alan au na ki sense wo wal gal abon wal gal jure ke la kan ki se asakil ma kai ngira wun na dal din dion na si nin jo nga dok adi jekki ana sabadi gio adi surjula adi elasi joni dok ela tirle aliene dobi do betela sai betona nyanga dobi do bas en kalom yedok alam bakari e adi ki duru yadi ki duru ba dok ba pawo na na mena en kamin e al ela son tarasi al ki do u basa lompin tabun a kese alam ba au na elalin inarangen a elen sabba so ke samin e ki borai na mando kai ngabo do aliene ko yonga de kaini a lulna to na dok kai nai kane wala lulna to kai na dok abanga si kane ei alang utkawa asan kirgin on alang sur koyal e na kala ko sengale karulu ela un nayin insikanga kien kurokwa alba aba ngene kien kurokwa alba kien jura ngene kien kurokwa alba kien dole kidge asa sabinga kinga na inna na mai na sa songa tagatini dobi do ital boruntu le kain na kital boruntu wale kain na kital do kwam borole kien nyetending alang kain jura ngale enka egal alkwa ke nas dain tala le keli na ikinga sikani ekiyen sikaskaw aliye si yeyi nas utoinan puola na aliye.

darangale eki kasin karreti alan ukusela si toga kawe alan ukusela toga kawe eki kas karreti ela lole ilalong al uton si mo ade ke ngasan karri alan ela kusesi kusin akele se toga en kawe inela ki ngasi lompi dente men pia alan wo kan alan jure kan alan ko kire kan ki kurunduro ade kusse ke na ela alan dente men kan ki se alan ela kusese kamuna toga kawe ne ki kan sa fe kai wala ilong alki dente mena kamba alanka kena ko na perrakeng nela kusese kunina ke dayen wologo ngiri al yelo mbidengi wasember dingi kikin ko na lole ala joba wala ilong al saborin ko wala kauna ke lasin yettin kriminal na mandok alan utka alan yela kusese to kawe e kidel la temen kangela lole wala dente mena kamba na namakwel asan daranga nui kana tarasindi e kid alki kena kawye lagena sengage wala kela senga ageba inalan lege wala inalan ageba lang inalan kau wala inalon ba alan inalan kau na kirik na madoge kai songon eri kiel kwel alan kirsingo na makwala lang kirsingo ete kai ndarangale uto nga dinga lelinge na uto nga dinga sal lelinge kwa ki ndarangale askemba kika o report na ete sokle na madog da ngore erita sai hasilenge na ertel kene indeling kwa kerna ngore nga le akeba na uto nga kitela kinga sai da ngore na da surubulo kwa kerse dok askambe de daim borudio al enan bure birang winu daim borudio orenga songa kai orenga kai ne sa so gena adias kimba mara kidok al kain aina makagir kila orenga kerna kela si doksa uto wakin ingi ina kingasi wala kingasi songa ingi aina al kwa nyet indio kingasi gi songa ingi nakiya ala suru doge na ki kain kona ke indalon ki al ken temena kenang na ela tala si kaba arang ela si toka kawe kitesa kingasi indelnga wala den temena kamba na kirinya kellel wala uto nga kernga gis kiri kurul na kaina dinga kisi kurul al yanga ge badain tasle kin belanga na namasa songa tagatini ke gabalai na namasa ga tanga songa tagatini na kwela ndo bi duo den sursi ingo na alan kidon kwa nyette ngal kan kikan jenga alan ko en surunga zikingo ai ela ari aliena ete borudio ye nas ayanga ne na kinke kwa kain na inkusen dio kirinyi nan inkusen die kuye nan kwade kidal longal amwage tonga kanie na kwa kidal gal longal abwage gal kisen sengol do abang kwa kanie na kikien tonga nge ten sokle na kina makwala ande ngara en karang aikin kusen alken kisen se na inan ingi na ki wonkan ye wolgal abwankan wolgal jurekan wala abba kan na puro kunyo na kerreke na kume lompe inta bunga sa lompe si kola komal kido kwa kanga sa lompe si tareka wu. Ayi intala si kisense kabala na tareka wala kensi na utonga yuri soka wu. Awule doke tenso gule asan kalumye daranga kenda sa zon yin kika ki kunyirinde ndora. Ye kunyiru wala boru ake nga batorik mara tenso gule nama yene kunyire ele. Mara adikirin ka unge alande gara karanki mkwa doke diyen kunyirinse alkawe. Illa kawe kin kunyira alan kai na kwa diokerti na score kin dele wala ila kawe alan kwa den diokerti na surunga si kanyinga wala ila kawe alan kwa den diokerti na surunga si dongoro kin delinga wala ila kawe alan kwa den diokerti na barngasi nogoro kawe na barngasi dien hurre ko la san dien hurre to ko kawe italien ko la kawa in kin na ma do jingoge no meding in kunyirti al kawe den rakido akara ba ba sina long kwa sa sawo kana den ra kara malo ore kin sikida ngore uto sa sawo ge nice a nai jeeli kika ki ku an ka rigulo den do ranait kin si jumo ku an ka rigulo min kika ayanga al min ka surunga ses ko nan kan ki kuringa kan ti inan kalum mara askar ni ba ki kin don aka ha ila tin le kin don aka ki ele bele se wala juro le aka rutingi ba etten sokle dama ene daldi idlelingi nakela kwa kidien don akara na belal ki kuringa kara ena na nyet pienga eten sokle duel ba sa en kwa kial kuria kan kuriki ka kurine ji borwas jemba na kuriki ka wala alji injamel ka umdana borwas jemba na al injamel ka al ilole al kaki an na ji borwas jemba kwa sisi masil njinden al ka kidik al ka sultan an na ji borwas jemba na kidik insi masil njinden al ka umda an borwas jemba jikal mani ding undi ngere se dok ay kaltu ko ja kaltare si ya ki sen sam buri yosan asang dang erin si kay nga namal ya mara injual onda jang la nan ja jwa ba kwa ge karuti ya elo unus kan al tara sen tare ja eten so le kwa ki ne tare itsi ka we ki se al yei
aliye alan kene indelen suru diona.

kene indile nda in suru na da in baru mara yedi en sursi onda ya ba santile ya jaruti ba lakin mara kwa kai nes nungi kai indele karra in duwa e bali nang ina nang unyeng nang turun taren inampi nang kapi in duwa undalang ye mara yedi en sursi ya jaruti na yedo aslo mbal kwa karra in kemele in duwa undalang ye kwa kai inka imbar ngana da in suru ngungkuzi kwa kai inna jato abani fiana da in suru walgal da in buru de lo winga kwa kai inna kuzi ngina kai imba mara jato longa apa ka innan kiki on kona wingal longa apa ka innan kiki on kona wingal na yinkuzin aka imba ka mu elawuna do aritsipia ke sense aliena tala ngala lombi ini alang ela insipia suru kiken jenga markete ela usikalula etete ka elna ki kwa ndaraka al daraka na duimbara elna belekwa na duimbara sino korok a ji el diimbara sika anjelu kal mending inkwe lalang uto alang erijegil al do jidin tebunke wargalal gidin irike kiri apaz yanki koro pesin din ta bunasa japaba balba elasi gelol bas din bara ina katab jaroti ne din bara katab aisa jaroti dog ina jaroti ba aile ye gisi akwel ba lolo kidik dog inke aba din bara elna beledi kwa ina daradio aba din bara elna densi rai el den surin elawuna lompe dobi dosi al tewa kiden surim bacte wana kiden murre te wana kiden juru te wa elun ke juru sariga azbamba wala sur sariga azbamba ina la gabzi gidim bacje na din erike na jaw asa gisi to lay din bara insi dog lompe vas dem backe na ini alang erila se fi al yakwel kiden kelma al eten sogle abajal na jongna jegi da barnga al do kiri a pusin te bunjay alangela kiri ngoro ya sokoro asokoro pesinke tabune jigiti na tarnga pete pete jona jote ngana jilni na mama nui kiri jete ina al dimbara sin nokoro jaw ele kika ela ja ga kay nja ga balom bay tera nda en soge la ki sense bar nga embele budai ba embele budai ba ye tala ye budai ba ay la lompi ina mingwar kiki ngora na dingore na kimbar nga nyetting na ki nyetti ngal bedi ngor renta bage min ding e ala jeyi ayla kiri na min ding balen na man jona arat nyet jopo arat jopo nyetti ngal bedi ngor reyna yena wor reyna pori in din talay asa ngina jirgel ba yoko kal inang ngayna inang no inang ayba in kwel jikidin kil mandio ji na kanan pilana pilana asa kiri ngol matarti to bir in kal alan ki nuyi kiri ngina wal sabari nuyi na kawe balen ko ay na man kira kwa kina ho kawi lakin no inang ayba ete bar nga bas erdig lelinge mal kwa kayne tori kunyirinde nga raskal ngiba ne kien juro ngale ben kalamba den dio ri na duodi se anyingo na alan den dio ri duodi se bele puyawa na alan den dio ri na duosi nakire nga al erfiar ka do juro akwelba alamba ese ele ele nakire nga jidu se nakire nga njaw den ele ele yekerapi ele ono bige juro nga kergel bang sur nga kergel bang ru nga kergel bang lompe kergel gipia oreges nyowa lakim mara hurriyata ka inkiyan surungan kirana lompe duobi duosi dembaj ini orrele ingis kwa san birgo ngonyettin nangi taala ini san birgin mara nama erdike lena nkiria hurriyata shaksi ela jidin ditin diksi ya indin surin elena egal jisi lompe gi ini asanji ya indin surna jike tara jawa alanki duon tara jawa wala dizgal duo deng eridik bulo nas tarifi alanjidin isi toga jorten ma isi kari julit ye kaina jawa wala kaiba asanji si jilngel jari duo elnes inen soringa di jisi lingel jisi taras gisangi no bais long inas duo jisi kim ho wala kerti wala sa duo kim ho lo wala kerti kinna nama ken se kangena kin si barnga ete ria pu kierke wala basa ki dombar ya guta kauba wala basa ki juru matare akauba al arit kenes ela tongin dembulel boa to wala jidele keri na al din dilila sai na elele jikke na jafo wona doji wona de ma pangale jeri na aljeri al dimbar dimbar ridikke na fi wal gal dimbar udipi na do wal pe jittinga leba tolle ngale kita ta kien ta sale ringa adiki lombingi ade adiki ki mujtama ngal ke na sko su uto tolle fi na kas bi jisi ka ngi woi bara jisi illo ngala ngi ela duong deng bele woi ngola minding al yenes jisi uto ha jittinga fi dingo rengere king kaniri king kalangere king iagere king barnga pui kingka elo ala menin kirma kira kwangere wengela enalo bangi dimbara inda dimbaren eji si
kidengere ni wala jise empo ba na yese dok in wose akaba bangi jipo dengere tele ke pesa iwi in wose nga peya ba dengere le wose ya peya ba jona di mbara jaw aba kenen da ko wona sgarnen ka wolgal aba ko wona sgarnen ka kidik kan ma wela ngo bar nga kisense uto ade ke na kan bar nga ke in na surunga si e kawiyele asar badiyan sabakin uto abal uto in kalwel uto ka kiwo ala ge kisense kidente ya kirtin ina adiyanan sabba adiyanan sa bana ko adiyanan sa ba imbele su warjawi sen kawe na warjawi sen kawe na su dombore so nga gut kawe na lobilo dombore dosi dem ba ini dengi talba fi adi borunga ke kiyam borunga le alkayni ke la borunga ke yam kuringa na borunga ken sita sen nando ken kwasi nando ken mo tamas na man ken miske nyet ba ini dobi do ke dengi talke ele nas e long ingidi ingiru wadi inkidi lompe ngi mara kiya sa tengenga ka enkinal ganun kere akinal surun gel ki ka enda ka ka entengenga kin lela jeriba lakin mara iti dintas ki di lompingi duala ke bajisa sang no ko wala duala ke bajisa sang lolo ko kin ke lese albaja ina ngela dombrendi na matirin to lenga ge nas duose ujitya jawba jikin ke lese albaja elal dintasi ki di lompi mara ina eten sogle ki na makar sa appa ki dik elai alkwa kelena menin juro ki sabato kel dina ko del dinde ngarase askel ngiba ki ka wor report bezat ki kere dio ka kere dio na do real kere dio la bajal na jongna jigel zaman abay long na kwa elenga pale le bay ngolgal wal elenga doki akere le bay na torgi long al dembio al dembio ababe wombo ma demi ngutu akikela elenga doki akele ne nyatin kergelge nadem kwa kele jimando bait farjen kay kaangu ingi kolel erdi ke dile nan nosi na kaangu ina sin dem kwa ken gura asi kele do kaangu era wuna erdi kele den sama na dog nosi na wori ya gana sakay mba mara eten sogle abajel na jogre ete asa inkere pelin wargal keres pelin wargal yene in u ela karza in ngel na kwa se perapian man kwa peraki ilong eten sogle adi ilon na ko unkere dio ko in ni fenas kere jewli wol gal kere jewi al perra yi ko ngali aba do itena na no bi no den qur'an da jolang na injwa al kwa kan na ko ngale yo na injwa in no nen qur'an ka la wel ben no wal in qur'an ka la wel era bele ake ba ki sense jure nga mayra men na orre ko nyetti lobi lo al wen ko imbar nga una runga na jure nga palinga ki sense onus jorunga se kan tarasindi kwa kele sin yet jawe sin gawe ji ade e longness in don sa baki birgin ade yanan sabba ade skin dindi birgin ay ban in jegil ela dinden sabal ke ay dem buru ele kwa no anin sike lombe sa bakwa no anin sike kwa kisike na ade aske imba kwa no so ngake kwa de ke na mota juru se ke na dog Allah kare kide ngeleli mara borunku re do was benemba borunku was kameba inse kame jiki jinga sa suru serikan mara dinge la jiyaw kiya bay la saka bay la jibe din ki fa dayi mara kiya sagal tenge apa kan alkai tenge apa sa kinga se dam azaki den kutin eri kai na asa borusi ke kirgel asan ke tar ka jiki ngal kelal kelal se alja lakin mara in dan kuti in le ala jaba alan kai ngi ndiyo jere na joram pirtiya mara kin kelal jenna jo alja kidan rola ba imbele kida ete kida orre ka orre por kida nama kaenga nama ari dio engenal ki kere dio ka nes kawle ne kungi akawle ti ben kungi as ka nga bala loke gil mara ete albo loke gil na kwadi kele na do kense nga kumite na kawe kele se ji duorek nama jundul nama yesi al jawna janan gal ji janan ele duosi kal janan al yenez manin din peira nga kisubu indik din baray nankin ke way ela real penanye din woray ba wala gisi din le ay sirel ba wala gisi din le undul bangi sen kwal dega wala din alas lingel ba kidik le do din baray ela janan na ela janyen al janyen kalmara ela do si janyen wo ay sir gisi din tongim bulel jegi din tongim bulel jegi na bona ito waja ginan sen jalom indo aslan kidam burule zato ala ga sakiba de angela leila sabatel sa ala ga ke ba aslan illa long eten sogle
alan ki kain nama ene kimbar ngan tabung nama dongore jengal ki inang kalom ki inang kalom marawang elem pal yura walga demen pal yura no bayaret jengal nasi tegin jen tabung nama japo nama jengal ki kwe baya jino ka ngungal ke la karam ngungal ki jel kele na yene jitu wakabe aba ele jengi tina ma jongo din tegin tabung dub jan ma jongena kataba kongore jang kiel inang kalom nama mbiel inang balom lompi inden sabba ruhi an inden sabba bar nga kisi ense kida ngore si keringa bawiti ba day ngorde se keringa bawiti bo aba ete bona bagila borunga na deldinga aba kwa potta kam borujo kera kera kera kwa banju bana kwa nyetke ade dogi lona taringa borunga liyo kera kwa dum nyetke ni lo al dog e long na tonga kein wolgal won tong al kwa kanena dele kanena kumiri ade ngwele ne dam borun sa basamangere ide dio kela ko potanga illa nan gundule ide boru dio nan pessin kay ela borun ko nan no kay na in kalnga na kela ko potanga sura kare le baya kiye gisi ela una sin kalnga ding alba ding an nan kabe ding alba ding dengi telpi alba jena pe ala kim mara wotanin sabba wolgal surun sabba ki ki alba to birka na samba si motak kamara dingel dendi tin na pial jena pia mara ji al jenes kela ko se as jenes ki kom janyenti wajabo eten sokle kina men kabe mbar nga lobi lo albayn kiki enje nga kergel dobi doki abas in kumo dobi do barasi bagifia aba dobi do barasi bagifia ne duo barasi den holog les kariti bana ina njundi na sorsi enkea de nga ba fi alba jena pia maraki al alba amatok aba tokkan na orre tokkan dangri tal kina eski nga si wori basin kayinga borwan kay mbay sa kellali borunga kelelin siya kaweba. Surun sa bakiba to birkang. Aba kain na el na uuntar, aba uuntar le kain. Na kamaling el na yersa. Kinye timbang uuntar siya kundi mamanin kamaling loko na kamaling el asiri kagi. Aba kamaling tar le kain. Na angiring el na yersa. Jipokala jan, dikola jan ayajalom ba. Din jalom no italba ilom pibiyan, din ital kejani. Ina ikaluba jial, ina jalom jial, toko jan no kona el angiring tar si kagi. No. Surun sabbaki bato birkanas dobi do holokke ela surule surpi ne allo nangal lompi nandain ka orre kinna na maken se te so le ka kidi galawru kidain sabba ridi ke na tarasa ba dogol uto ire le lanje ta bombarnga uto wa de kinna tarasa ke baba ko onas kerenga mad lompi ela sia ko el balanji barasi jan ye lompi gisi na te oba alambar nga si janan wala ndi ngore si janan wala ndi oreng barang uto ak italie ke na pial ndi ke la si janan lombi na la kwa ba ye lombi aba lo na ke la uto nga sen nan ki sen sen na ingwalang ela en piana lan kanane ye lombi kuroske asin tin bela do ze lambi akelay ye lombi kuroske na kuroske na somba kuroske maraji be matin en kirin ko intel direct na njamel ka inang alo naka inang alum no jimanen din to bumba enja gel dal dingwe jang na lompe tewa na alan dog din to bungalan jono gud janas inji wi gisi lompe ay la dombarang ewel pia na alan din to bungin jaji si lompe ay la adiyanang ewel tewa dul dingwe si wadam sela ewel kewe wala adiyana ke na le wadam sike na asan ke azbaba jalom kin adiyana dogalele ay na kan alan do ajou banas ardikkan ke sin jindelen putton din nama den asde la se baz yawal ke sen si lompi ke den tala ngi nelan dimbaray lompi ne esko balan din ti puto yene dimbara baz ya no lompi ngwal manin dimbar si joyngi namas le akir si joyngi ela unne lompi zato joyngi lompi zato joyngi ken kono zato joyngi sge ingwa mandin dimbara nan kape kape ba jiye sa joyngi ela unna ka ewa abanni fiani ji si janan baka si na janan kaun alba ko ngutu age na janan na isi kana ewa mara dombran ki do akelele duldin ko ina elna rimmem pia duldin ko ei na elna dombra kele se rimmem pia na avado gjegila kidik longa diang alki wa ki mitil ingamia kinkien se agi na sen kwalko ki mitil ingamia duot na koronga pibe kie abo duojal na kwaso ngwa jumona kay na kay ne jingol sin jo duotal koranga pibe kie
baisin kwa alba lompi deling. Duotal koronga piba deling diyo nyet inankie. Ah, alba Allah deling no koronga piba. Na adilor na kienkwade al alang keringe kienkwade no kuldiyan kwage no kwage na dombore ngasi yengena rimmenkawe. Na duo ake basan ke lompi gari nengka. Duo ake basan ke alla gari nengka. Duo bi duo alba khalige na lompi tewayesi na lompi pia. Adi dulding kwe, adi baymi, adi kei, koromba pi. Ming iri ambiyan lege na mani duo yel. Ila wune jila gal. Abay kingun, kiena ho. Alma bakalat mono. Banja melba lompi, kwa lompi. Deling. Na kela kulinga. Na dulding kwe bi dulding kwe lompi. Inkwa dulding kwe bi dulding kwe si al ewa al nyetin koronga ge. Taip, etten sole deka elna yung walan dombore ninen rimenga. Etten sokle gila jamen idi dioka koron tagara nga badik. Kinna nawa belanga amma nga ge bar nga ki sense na ki inkwe lkwa awuna dombore gasi gudka. Ki kere dioka gana kuro. Wenge kere dioka gana na tok tok kurel. Kelal duo elnes ki ngasi kere dio ribi dio illa. Nesi nkwa alba inang jang. Na inang jang. Na inang jang. Gyal tawra juro liya kalas na kere dio juro tawra juro jikal. Nungi ene na inang jang asang kawlo idjo yenge kawlo murre asang jimang. Na kawlo al ke al jayid ayibat kawlo tolle kwa al jayid. Al kere ndeyen kawlo lo dio ela. Ita gana skul. Miri miri yenga wala mirgo mirgo wala kaka. Na hawa tabi ya kea po. Al naman nifena kere dio juro na tawra juro na tabu tawra jaya. Joro kaila pali wala kwadi sa kenga na kere dia kurulba kwadi kurula kwadi sa kenga na kurulba bar nga kisense kelang inkar sa lokuro evelang evel kawe la lain wa ji duo bi duo si denga jilelbo ital dentas ki del lombingi a jilelbo ba jundi bas enalang na jigal duo bi duo duo si deng elain le fak ka duo si korongering do al duiti na le duo si del na kisenfi Adi indwodi gina la duosi duiti na la duosi dele na khisem verigal indwodi gina duiti na duosi dele na khisem bi ina bako a udo korro ban ila duosi kidemba jonde nan marayeli akwasi asa koran apalitia uto ngato lenga njae na skwasi koran apalitia ay duwe ne to lenga bi na kadombores donke na ay duwe ljitivi aljitinge nan zo mapi na kadombore donke le ari ke na skwasi kergel pide ji Nakie bang awuna simbon ni bang marale ajina mas gerri ay ette dombre tal unul nakideen bela wala gal kideen shaar gis kasi mudon ko sekin pi ay kwangi wala ay sabayla na inal lake nakion kwa kaangu ina kwa se kerin kelele na torin ngalimboa kiki bi ngal ala kan na asa kirgin inal bas dombre kirgin nakia ba duosik lodi gwei yel ba longal kwa nyete si wei na inam fiana inam pia kando kedo genalang dombre dio leji mara aba indori gi nene nen dori gi nene ken kwa okin kora kergelge mana gi le na ma jonnas nas gari ne jawal gal nas gize nja ay dori den sa bason te ay naka dombre le bo dona dorate kwa sia kwel bake ba aba umana in balle xna nas gari nga ko den juro gutiaw na ma agil yen do en dombre sa sa gut pi al enm pi ay lon kan wi wala kan in dombre la dionante ay namas gal in dori gi dombre sa gut pi namas dogja Nama tu jegi lihat dombre, asal dua gud mina tu kena tole, kan? Albas gudia jin albas jumole ada ense, ayi digi. Nada kip bayi, dua kebasan dua sembelengji, alba insi juni na endle jalan insi juni, no, maaf kalau mazal lompi na aku abal lompi dua video sore ni, orgal deng, bayi ini, alam kie kie. Kini nama income mending kelas ini dog iting tu aja, kini nama income mengi tensok, alam aku kuat nyeting ne yurunga pelingel. Alangi jurunga ay palingal ki kayong utong ala nyetting baker gel kang marasurun sa ba alang kawngin na barun sa balang kawngin na to birking barun sa baba to birkang alang tirigin ni duong el balang jista lekari induo na ina long na gina ina njalam induo ke ina ala mamma no el duwe di la oren city wala dingo reba ay undulans gisi na mbeleng adedog dingo rey na undulans gisi na mbeleng yese asa aange el duwe dayong reba na el duwe dog dayong reba na man minkering lo de jawang li gari ni nas kwasi kelo utapi kin nama bilang ang kese ngay barnga kise ense alang auki na guta si kurgulo na surunga si kwengi ay dobe duwa si kiken kerge ela un aba jinjelo al ela duwa koronga jisi gato aljusa jisi ay buliti aba
al njirale do korongi jidi woro kay jonde nalam kin ma kese ga gena na kete barnga kese ense dobi do lan denta bunja barnga ki kere dio ka mara eten sokulel di badin ka kwadi kurul na kwadi kayinga sena kere dio kayina skuringa na akurul ba ay buro tawro buro na deldi si bagil ayina lompin ken uto hasbi so ngwa kwa ay si kiwe na kwa ay ken kwadi do leza to skosin dia kwala san kosinya da ki kayin sangal ba do imbarase jika jang na jikia jamba na kia jaw na jika jaw na ka jaw na ka jaw ba no ko imbar nga juro nga boli ari appa ital ki da ngiri ke arin appu na arin jitti alangi suru ba ngi elam pal jitti jitti el in wayle so jitti wayle so jitti alan do jidi lo al jidi ngi na jidi la jangala do el nay to ka jawe ne kra jawe ne jidi lo o na kin jenna ke la sam ati janena le janena ru genna ba ngi suru na ndogi ay aji evel jangana ki muto si mo ke la jawne ki do kin tar nga nyet jaw si mondi habe do janan ko janna janna ne do el nay to ka ja inan jwaba ay indo ka sike ka dora ya ile ina to ja olan na kadi erit o ngi ilo na ngal talai nalom pingis ko ki nguta ken sala jonde ba min din sur na man ki ndora na man ki mine asa yanga la jonde ba illo le la kasi ila tala ngana duel na duin tala ka kuro sa ma duel la duin duin tala la se bo wal ga duin wolok se bo inan wa ba ai alam perdelit o ngalan ka dok ona in en na ye wal gal arita sa ke nay ka jurro wala sin sin in wa ai gel ide jong na ma ide dimbara si jeng na ma dimbara si jay na dimbara si jogor gor da khaybara surti piazo giza to raz yamba din sur wal din yorol do raz yamba kaduo toksa samme baka sabawo roksi sammin en nana ma kensin ake la ga meninga lan ritin den woroka alye kise ay sa yekin si wori na ay sa yekin si rigel nal kwasi jundi deldin diona kwage baye ele ngal yena kwa kele kwa kamena kenge kwa kabe neki eten sogle alna manni fiana min tori nas kayna surnga sin kelal sultanang dogola egel dogola sultanan dogola na sultana kamba ki sense sultana kamba sultan bayla sa buruke da sultan bayla sa buru jobo duake ba sa ke sultanin ke ankora fakre ngindirin sultan bayla sa buru jofo nas buru don ake sultan bayla alke miskina ko ambe ba sultan bayla ki sense alke kwang dere loke na tondok oba torigin ke ankuringa ba dombarele jawngi torigin ke ankuringa abas buru dio derke aba dem buru derke ne yens longal buru den kuri tori tongo juta lobi lo alba kenkel daga kayda baki kenkel da rajin pugo ankarale ungi taro ankarale ungi lo baudio le kriti ke adio le kriti tongo ngoma na masin ila surusi de lo wenga na maleke se de lo pingna sultan e ngina le tori sultan ga sultan ila bar ke rido o gaj gaj gaj nas lel ki kwang walal ka enan alum walal ka an wala ka no akna miskina ke la ke na ko men jigal jekki na man dog borwa ke na liyo na lombal bor kal dog boruntu le jonga nan deraja ne bo kal boruntu le jonga na di sura boruntu le tip jong anan el boru boruntu ko to ga jona dentu le tip jong acha ne ki tor basin kal ni dual sultan el batule tip ke al batule tip o riga le alo jona ide jong ila dagal ko ase kal dena kal dia kayani girgal ko asi kurrena jekia kayani nam ki miskina kay la bay lo na doki sense lo an sultan janna an sultan jang wala lan umda jang wala serta jang wala ka jang ye eriki ko nay ba ki tari ne ki poras kay mbasa dongore kindel dongore kindel baki alje na kay nam ngi ten sogle ki la ko agena sultan age al kuzin imam ki la al kuzin ya sana surundu kre na kay mba yengena sultan age lana kwa kanga sin do kan wai na alke na ayenya ele do se me yonde ki sense barnga na kina no kan eten sok sok ele ba alankel na madar nga ga hay indara le babi hay indara le babi ila ma do gel delin jona kwa janyo lo ba do din sur ngoro ya ele wona ji asay do sin jamal jial inan jalum e ibe ji mani madin juro star ya jidin ton gelula a
ay long din ton ay long azidum dosi njami jere na jelo gidin ton se jelula ay long wala gidin sorun komal mon se jelula ay long aldin bar se janan al njamal ina long